0: bëggoon guide la. nekkutoon na koo xam ne jànkat la bu adapté boo xam ne day am ay programme di jàngi. waaye yàlla dogaloon mu bëgg xasaay ba nga xam ne. tout tànk bu judd waan bu gànn waan àdduna sax ca dëkk ba bu nu koy tudd day yëkkati xasaay. ña mu maase loon jamono di ko di ko aw. bu yàlla dogalaan ñu dem di bésu it lu mel ni korite wala tabaski. imaam bi dañu koy jëli. yëkkati xasaay dafa ñuy jullee.
1: wallaay dana am la.
0: bu ñu wëññee koy dañ koy jullee ba këram. waaw loolu
2: yëpp
0: ñun bàyyi nañu xel ci mu di ko def. waaw wala fu ay jàng amee. commencé ñu jàng fa. xasaay. waaw.
1: loolu
0: lépp. bàyyi nañu xel bàyyi woon nañu gis. ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla. gërëm leen.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
0: xare leen aljanna.
1: amiin yaa rabbal aalamiin. amiin yaa rabbal aalamiin. amiin di sant.
0: ñu ñaanal ñëpp daal yàlla na yàlla. mottali seen
1: yéen. amiin si yàlla.
0: sant bi daal wax di sant naan bu baax.
1: wallaay rafet na
0: leen. yàlla yool doole baax a baax.
1: amiin
0: si ngeen bëgg a jëm daal yàlla na ngeen ko kawe njort.
1: amiin jëpp amiin yaa rabbal aalamiin di sant.
0: moom ñu ngi koy ñaanal mu xale yooyu moom àndal. yàlla na yàlla yëgale leen fañ bëgg a yëg bu weer.
1: amiin bari si ndox.
0: yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
0: nag barke yàlla leen li ñuy def nag.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
0: daa njàng nag daa métti.
1: dëgg la de wallaay.
0: rawatina njàng moo xam ne boo jógee da ngay ànd ak mbooloo. ñu bàyyi seen yitte. ci jamono bi dafa xat. yàlla nag moom am na fay yàlla motul it.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
0: kenn ku ne daal lépp la yow yan doje ngërëm a sëñ
1: bi. amiin bari sëñ bi amiin bari.
0: yàlla moom moo mën a fay yàlla fay.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
0: waaw mu ne ku ma nekkal ma nekkal la.
1: dëgg la de.
0: yàlla moom daa mat. baax na jërë ngeen jëf.
1: ay bég nañ ci barke
0: yàlla. di sant bu baax a baax.
1: rafet na kaddu rafet na macha allah sëñ bi laaj jërëjëf.
3: wallaay
1: macha allah
3: kaddu rafet na. kooku da sëñ xaarim. noonu bokk ndey ga bàyyi. muy sama mag. waaye aw dàllam moo ma gën.
1: léegi baax
3: la. aw dàllam moo ma gën. bokkoon nañ école. waaye moo ma raw. nit ku baax la koo xam ne. fii ne boo ko déggee da ngay xam ne mënta wax. moom jëf la xam. jëf la xam. yàlla na yàlla dolli koo taxaw.
1: amiin yaa rabbal aalamiin.
3: ku ma jàppale la ku ma dimbali la. ci lu kenn yëgul. waaw.
1: ci
3: côté yu bare.
1: yàlla yàggal ko barke suñu
3: waaw nit ku baax la ku maandu ku sàmm.
1: indilaay.
3: waaw. ku amul talibi.
1: dégg ki kala xam ne yéen a desaan.
3: waaw
1: ku nag yàlla na suñu borom ko yàlla barke suñu waaw.
3: nit ku baax ngi noonu.
1: macha allah.
3: ku dëggu. lépp lu mu la wax moo ne ci moom.
1: indilaay desaan.
3: waaw
1: kaddu yi
3: wane na ko aw dàllam moo mu gën.
1: desaan ku baax nga yow de.
3: aw dàllam moo mu gën.
1: nag ku baax nga yow di desaan sañ yuutu. waaw waaw barke suñu waaw. yàlla suñu borom gën leen yàggal.
3: amiin
1: gën leen dëgg ànd barke Serigne Touba.
3: amiin
1: tubaar kàlla xam naa ni minute jënd waaye nag xam naa dama bàyyi ko ndax damaa lemoon ay simili te bëgg naa nga yëgtil ma nag. émission bi seefi bopp yoo xam ne.
3: waaw
1: dégg ko.
3: émission bi de. newoon naa la nga jégalu.
1: auditeur yi waaw mu koy.
3: ñu ngi leen di ziar bu baax. ndax xam naa ne 22 heures la ñu waxoon.
1: waaw.
3: te mbokk yi nga xam ne sori nañ. léegi lu mel ni Italie wala Espagne.
1: day ci ñoom.
3: ak ñi nga xam ne sori nañ. fi ne boo xoolee Espagne mu ngi doon minuit 22 heures minuit lay doon ci ñoom.
1: waaw waaw jamono ji xam naa
3: ñoom. am na ñoo xam ñu ngi toog di ko teewlu.
1: lay ndeysaan wér na li.
3: waaw ak yeneen dëkk yi nga xam ne. mel ni Saamu Gawej. Sëñ Aliou Diagne Serigne Cheikh Ngom. Sëñ Aliou Ngom. ñëpp ñu ngi toog di teewlu.
1: ndeysaan
3: ñi nga xam ne mënuñ leen a lim.
1: dëgg la ndeysaan.
3: waaw ñëpp ñu ngi leen di ziar.
1: am na solo 88 628 1337 ku baax asalaamaaleykum wa rahmatulah.
4: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: ziar baax baay.
4: Xaadim maa ngi lay ziar.
1: jërëjëf ziar baax.
4: Daam Diop la.
1: jërëjëf la Baye Daam.
4: waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax.
1: jërëjëf Diop.
3: sëñ Daam Diop.
4: tey day laa jëkk a woote Jibraat.
1: ndeysaan ci.
4: waaw waaw ko jëmm joo ji nag moo ma tax a woote.
3: ndeysaan.
4: ndax day sama wëllëre. di sama soppe. ba pare ñu bokk wasi la. muy ku baax te mën a jàmm nag.
1: ndeysaan
4: dama soppe lool.
1: ndeysaan
4: am na bis boo xam ne si ne nii ci sama kër gi la ma koy may at mu jot.
3: te
4: noonu yi mu la ko waxee. dafa bëgg njàng mi te yàlla dong tax. ndax day def bis boobu te juróom du la ko ci laaj te day ànd ak itam andi rajoom.
1: ndeysaan ci
4: andi lépp loo ci def yàlla ko def ngir yàlla jëmmi xasite yi. waaye bëgg gim ko bëgg rek moo tax. waa képp ku ko xamne nak wa keur señ wa daru karim ñu lay jot ci seenu nuyo tay bi ni reyno la leen koy wax ñu naan ma wa da'iratul muhibbin wal muhibbat
3: ndaysan wa
4: bi nga xamne mom momi ci la bokk jambar lo
3: ndaysan
4: waaw ñu ngi koy nuyu bu baax
3: ba ndaysan ma ngi leen di fay bu baax señ dam
4: señ kha señ yous señ yous ñu lay ziaré bu baax
3: ba ñaan yalla boole yolop ziar te nangul
4: lu di la ñaanal
3: amin
4: képp fu fo xamne ak jang katu qasida dana fa yegg yalla nang fa yegg
3: amin amin amin sa da
4: yaqul khadim
3: amin amin
4: ndax yow bor bu nek dañ ñu fa fi
3: ndaysan
4: wallahi
3: ndaysan jeriyeuf señ dam
4: waaw yalla yalla yok taxaway bi
3: contane bu baax yow
4: yow na yang lay nuyu bu baax nak
3: ndaysan soxna binta
4: ñom ñepp bop ba legi ñing lay
3: soxna roqiya
4: soxna roqiya waaw
3: ndaysan ma ngi leen di fay nuyu bu baax baax baax
4: waaw
3: yeen mom munuma leena fay
4: jerejeuf
3: de ngeen no fete fu bare bare
4: jerejeuf
3: ñi ñaanal suñu waji serigne cheikh mom serigne modou fatou khari
4: amin
3: yalla yok ay leeram te ta suñu barke serigne dam begna bu baax
4: amin serigne khari
1: mbacke
4: serigne khari dalal nga ko meuna jaam
1: wallahi deug la de
4: wallahi hasim digeunte de gatt way ak
1: mum kay man
4: waron na meuna yaat
1: wallahi mum kay xamna ci mëna bari yusu kay xamna ne
4: ko meuna jaan nga dal
1: ok werne ne jaan
4: waaw waaw
1: wallahi ndeesan wallahi ndeesan
3: jeureu
4: serigne dam ba legi ñi ngi deglu émission bi
1: ndeesan
4: waaw
3: waaw kontan nañ bu baax señ dam
1: jeureu jeureu señ dam la jëf ñi koy gërëm baax
3: ku baax ni non
1: ndeesan
3: mom ñu koy ñaanal sanji gëna bari
1: amin waaw amin
3: bu mu waré carol da naan jëndal matériel bi rek
1: ndeesan
3: barki señ touba fété nu fu bari
1: ndeesan
3: wallahi
1: ak mbax la yeen mam nak leen lay defal wax deug yalla jëm leen jank rax ci mom
3: wallahi
1: ko way defal wax deug yalla jëm ko barki señ touba wallahi na waru ngeen nek dafa mota bay dal mota
3: deug la
1: yeen nga ci mota
3: ndeesan
1: ko barki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa salaam
1: yar mi ngi ziar bax
2: ba ma nañ de
1: san cheikh
2: la geey bi taad ibrahima geey tarikh
1: jeri jeuf ni ibrahima geey muri sadiq
2: ñu lan di ziar bax
1: ñana borom no nga bol ni ibrahima
2: di rafet inshallah ma sa
1: jeri jeuf sen ibrahim
2: dox ni laaji amna solo
1: jeri jeuf
2: way ton ma sha Allah
1: alhamdulillah
2: ana
1: bismillah
3: sen ibrahima bismillah seigne ibrahima
2: yusuf
3: wa seigne ibrahima
2: no def
3: ma ngi sante bu baax gi
2: na ngeen def ak tono
3: ibrahima khalilullah parcel
2: ah
3: nu ngi leser baax
2: ah em sa amna sa
3: ndeysan jeri jeuf
2: dama ko tuwa rek
3: ah waw
2: gis estat bi ni xaram dugg
3: ndeysan
2: sax ba legi ma ngi koy deggal ñom na fa ñun ñep ñu koy deglu
3: ndeysan
2: ko tewlu masallah nako
3: contane na ba seigne ibrahima
2: fep fu ñuy deg jank dox ko ci de rek ya nañ le deg fu ko seigne jox
3: amin
2: barku borom tuwa
3: amin
2: deg nañ lol
3: ndeysan jeureu jeuf seigne ibrahima
2: xara ñu jangal sa soppi
3: mer fall
2: sa xarit mer fall
3: deg la de mom sama
2: soppi mom sax ba leg ñu ko tewlu
3: wallahi ndeysan
2: alhamdullilah
3: ndeysan contane na bax
2: xamna nak dara nga jexal nga def ata def adie mette
3: ah ndeysan waaw merzen yalla yalla yok leeram ndeysan
5: jeuf
3: fall
5: jeuf
3: ya ay de fall
5: wa jeuf
3: ñu ziar bax fall
5: en delo ziar
3: man de wax deug yalla
5: yalla bi wer
3: dama la doon baña sonal rek
5: ibrahim dal ko wax
3: wallahi ndeysan dama la doon baña sonal rek
5: suñu borom wëral baad bi
3: amin
5: carton bi wër bi
3: amin
5: ñe bot baat ak diina jabot islam
3: ndeysan amin faal amin
5: señ mo lepp
3: ndeysan amin
5: xadim mustafa
3: contane na bax ñu ma sama waji señ fallo
5: nek deg dina ko deg
3: soona ndey cisé
5: ñen bëgg ak yeen yalla
3: amin yow it nak yalla nañ la téru makka
5: amin
3: yalla nañ la téru makka ci barke señ touba
5: amin
3: deg na bax yaay sama yaaye ngi non seigne khayam sama yaaye ngi non
1: ndaysan tawarkala
3: waaw sama yaaye ngi non
1: machallah continue yaay wallahi seigne yaay ñu koy
3: contane na bax mère fall
5: ndaysan
3: big na bax
2: adje seigne
3: wa seigne ibrahima
2: adje takaw takam ci lu bax
3: ndaysan jeureu jeuf jeureu jeuf
2: adje émission mom contane
1: na wallahi jeureu jeuf
2: 100%
1: alhamdullilah
2: da
1: jaje
3: seigne khayam mom nak jamar le fofé mu fété ci Dakar ci yu mel ni lay yëngu
1: ndaysan tabaraka
3: allah mourid sadiq la bo xamne lepp lu ñuy def ci seigne touba fofé ci parcel ma nga ci
1: macha allah
3: sun digënté yag lool sunu yaay joju fété nu fu bare bare lo xamne mënuñu ko wax ci radio
1: ndaysan tabaraka
3: allah yaay defal yalla yalla guddal aw fanam
1: amin ya rabbal alamin
3: teñ téru mak téru ko makka
1: ko ñu ko ñaané amin barki seigne touba amin ya rabbal alamin xamna dama gi téléphone ñi ñettal ñu xamna ñu këti rek nga ñëw yëkëti laat ma khassida xamna ni bëgg nañu digër khassida ndax waxtu sax mi ngi xoccu na minu liñ da nekati waye nak ne vraiment le bot ay 6 minutes bëgg na ko kavin motax bëgg tim nga yëkëti na am ñoo xam tay ñi ngi dogu deg ci ñiisu su ko def tim nga yëkëti wat khassida rek su ko def and gaay su ko def xamna bu ñëwaté rek ñu bi téléphone xamna nak man la ki nga daal di dalu ji bala soñu ci soñé
3: inshallah
1: waaw wala ben yor wala ñaar
3: lu la neex rek
1: man ben soñu nga wala ñaar nga yor
3: wa fi ne ben la yor
1: bëgg benen doon
3: wa ñent la bëgg inshallah
1: ya yeen ko séré dé
3: waaw
1: ñi bëgg té ñu tej bënd bi dé baari yeen ko séra nak waay ak fi ñu la dér fan ko la waxé
3: waaw mom dé
1: né dal
3: mom amu jafé jafé mom waaw
1: ñom na dañu wara bari ak évité sax nak
3: wa da ci baax
1: jangu rek dawar yoy ay soone bari
3: wa wallahi
1: da jam solo lo deugal
3: wallahi
1: ngeen ma ci rek yoy
3: wa deug la
1: vraiment ay soone bari way wa
3: deug la
1: ay ko no bari nga de gaay ci ko def na ne
3: wa
1: ñu ñëwaat inshallah rabbi
3: wa inshallah
1: barkal ah

0: adde borom Touba
1: ndessa isun deulun de
2: ah ndessan
1: bernal deulun
2: waaw deug la
1: ñom deulun de xamna dal way ñewon Touba am delu gi dal xamna guddige ak yoy
2: ndessan
1: ay kon dama lay tebe iner
2: waaw wallahi ndessan
1: xamna ni gi jang mo wax deug yalla xaj ba xamna am niko xajat xajat ba mu gene goko
2: deug la
1: nda xamna la ci mjang
2: deug la
1: deug yalla
2: ndessan
1: amna wala ñana bu yoon jeex lu wax su lu jeex jappal la mo xamane tim sunu xol sedina
2: deug la ndaysan
1: sunu xol sedina lool wax deug yalla
2: la
1: xamne lool ndax joxanga ni ko jeuri joxon ku jox yitte mbir mi nga ndax
2: ndaysan
1: defa di nga dalal nit nga diko xaar way ya nga don xaar
2: deug la
1: ni xamna ne ex nga bu yag te bo waxtu yi manam jotagul
2: kon
1: nak fonk randiw la te da bok ci li ni jappe nit moy nga fonk randiw
2: ndaysan
1: deug yalla kon ñi lay gërëm ci lool bax way di gërëm tim kan nak mo dox dox jotaay bi di sama xarit sama cheikh waaw
2: waaw mom da bax
1: mo xarit sama cheikh la mom
2: mom mënuma ñëw ci émission bi dem
1: waaw
2: te ziaru mako
1: mom yalla def na
2: nit ku bax la
1: dañu yag ma ak mom
2: yegg na sax ne ma buma sañoon da ngay tayel dem ndax ka mëna waxtaan ak seigne khadim
1: ndaysan
2: waaw te lool lepp ndaysan yité ak bëgg rek
1: lay
2: ko waral ku am nak yité la ci jangale xasside yi
1: le
2: seigne mbacke nit ku bax la nu bokone dekk ma dekk jangke ma juddo jangke
3: ñe
2: do lanel waaw waye wulere wowe lu muy sam la émission bi yag na mako soñi lol waye ñu itam nu xawona xat lol
1: lay degg la
2: waye ma ngoy sante diko gëreum diko ñaanal suñu borom dole ko taxaw nit ku bax la
1: lay degg la
2: bu nu waxtane benan ma yow no bok
1: werna
2: lol nak nit mënugo wesso
1: xamna ni bamay ñew ci gox bobu japp na ni ñew bama ñew jànké ak lanen ak na mo wax yobbu
2: deug la
1: bobu yag na wax deug yalla
2: ndaysan
1: mak mom ndax yalla def mom 97 bamay dik fi ba neug ni
2: ndaysan
1: mak mom ak moutsar mom
2: waaw
1: ne bokkon gox bobu abdou sar di sunu baye bu bax mo baye
2: deug la
1: ñu baye mor sar
2: deug la
1: ñaan sama yaay ami jagn ñaan suñu baba tim baye daawdu suñu borom jokk yamaani
2: ak suñu tuba
1: wallahi ni yalla yeerum ko
2: amin
1: suñu tuba
2: amin
1: ak mbolam ñu jitt ñep
2: amin
1: wax deug yaa suñu yusu dal begg nañ ni wax deug yaalla
2: man itam
1: vraiment sama xol sedna lool ma ngi ñaan dal jotaay bi sa bu jige mu gëna nek yok faaw ci baye bak serigne tuba
2: amin
1: ba fi fu xamni ñi fi deg jangut xal deug nga dem fukara bak serigne tuba
2: amin
1: ndax sax sur lool lañu yene jotaay bi dañ ñaan jotaay bi kep fi dal bi jige mu doon ak yok ciew
2: ndaysan
1: ndax ñaanuñu yalla mu ko dalaf nit jege ñu naan degatuñu ko
2: rafet na ci
1: ñu sañoon dañ kuñ fi dal dañ lay gëne deg ci kaw lool moy li ñu yene bark suñu ciow dem na ci yakalo ndax xam nañ la bu baax sa xol bu rafet ndax dem nga ba suñ origine li ñew di jang fo sa koñ ba ngay nekk ci ginaam lool lepp suñu karam wax deug yalla
2: deug la
1: sonu ci awmu loti wax deug yalla
2: deug la
1: kon yalla ni ko suñu origine ñaané ñaan ko yalla suñu borom dekk bark Serigne Touba
2: ndaysan
1: xamna fekke lu mo waron laaj lajumako te bu yatim nga joxal sa numéro téléphone ngir ki nga xam mi nga lay dogu deg tay ji akko ñu yitti ho jangal ko yu mel non inshallah bu ko tay ma nga jox ci numéro téléphone
2: wa numéro bi 77 la
1: 401
2: 81 73 wala nga woti ci 77 871 14 93
1: mo ménage
2: bo ci woté da nga jot Serigne Djililo
1: may ménage
2: mom lu bare bare ci ay jang yu ñew ci man da naka duma ci don dara mom moy dox lepp waaw 77 871

0: 14 93.
1: Man content naa ndax comme li nga wax man itam dégg naa lool.
0: ndax
1: ndég ne nit dalal la laaj yi du tege ci xam, waaye wax dëgg yàlla laaj yi tege na ci xam-xam. Yar bi mate na ko. Ni ko sëriñ bi jàngalee noonu ci nëhju. Gis nañ ni mu ngi ci yow.
0: Noo
1: ngi ñaan yàlla na ko yàlla yokk.
0: Amiin bari sëriñ Touba.
1: Di ziare sopp yi nga xam ne. ñoo toog. loon déglu. Te amoon yéene yi dugg. Te waxtu wi guddi na. Te suba doon bésub liggéey. ñu toogoon di teewlu. waaye loolu dinaa ci indi ab laabiri tuuti. boo xam ne ki ma ko nettali. dekkoon ne Sëñ Touba moo wax. ma dégg. kon jàngkatu xasida. ak ki koy déglu. kenn mënu cee dem bàyyi morom gi. gannaaw la. Sëñ Thierno Diouf Lambaye. nettali na Alhaji Khady Mbaye. bi ko Sëñ Thierno di nett dekkoon ne daam moo wax ne. nee na dafa am bés ñuy jàng xasida yi. fàtte naa ban bayit la nag ci ma xat di mat. ñu yëkkati di yëkkati. sëñ bi ne tëll. ne sëñ ma Samba. kaay ma laabéeri leen tuuti ci xasida yi. na ngeen xam ne xasida yi njanaaw la. njanaaw nag mënta dem bàyyi donko yi. kon ñi koy jàng. ak ñi koy déglu. ki koy jàng la yiw bu mu ci am. ki koy déglu yiw woo ca la ko raw. la ca am. kon ñi nga xam ne dañ ñoo sopp te jëm Sëñ Touba ak xasida yi dong tax. nañ xam ne kenn ku nekk ka nga sopp. ëllëg yéen ay bopp
0: ngeen nekk.
1: te jortu naa ne ku jaayanteeg Sëñ Touba ni ci xasaa yi dem yii. ëllëg ca itam ngay ne. te Sëñ Touba moom gis ko. moo dàq sax dem àjjana. weneen yoon wa nee na Sëñ Thierno. nee na dañuy jàng. ba mu ne tëll ne Sëñ ma Samba damaa bëgg. ma wax leen nu ngeen demee ak àjjana. mu ngi mel ni kat ñaari néegi ñax yu ñu defar ba mu rafet. ñu def am mbaar ci digg bi mbaar mu sedd. xanaa diggante boobu de. dara xeju fi. dox dugg rek la. mu ne ko noonu ngeen mel ak àjjana ruugu wadd rek moo tee ngeen dugg àjjana.
0: macha allah
1: kon nag loola ku ca ne. bu dul dara sax ñàkkee dem safara rek jar na
0: di ko jar laa jar na ko laa jar na ko laa jar na
1: ko kon nag noo ngi ñaan ci barki Sëñ Touba. soppe yi nga xam ne waxtu wu ne. dañuy topp ci internet bi. ñu ngi leen di nuyu di leen njukkal. di sant ñi nga xam ne. émission bi. biñ ko partagé ci internet bi. kenn ku ne. wàcc na ko dugal ko ci ay groupe. ñu bare bari ko mel ni Sëñ Aliou Diagne. maa ngi ziar moom dëkk boobu ma lay wax. Sam Gowej. 31 décembre bu ne fa laay jàngee. muy nit ko xam ne. nit ku am garaat la ci niñ ko mën a waxee ci àddina. waaye yëgu ci dara taalib Sëñ Touba la doon. mu ngi koy nuyu moom Sëñ Sangom ñooñu. ñëpp. waa kër Sëñ Mor Mati Wade yi noonu comme ni ma la ko waxee woon rek. képp koo xam ne daal yaa ngi doon toog di teewlu émission bi. nga am yéen dugg. wala sax nga doon déglu. maa ngi lay sant. di la gërëm. di ñaan yiw bu ñu fi am. yàlla nañ ko bokk.
0: amiin barke Sëñ Touba
1: ci barke xaside yi.
0: amiin amiin yàlla
1: ci waa koñ bañ jóge yëpp. di leen ñaanal ndax seen taxawaay. rafet na ci suñ jëmm. lu nu woote. ñu ñëw wuy si nu. kon loolu mënuñ leen ko fay.
0: ndeysaan
1: ñu ngi sant bu baax di nuyu nag Baye Modou An. taalib Sëñ Modou Fally xarit bu baax. moo ko sunu way jur yaa ndey béy. ñu leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay.
0: ndeysaan
1: naa ne yëglu na ci. liñ bi ay yoon daa mën tudd.
0: loolu ndeysaan wallaahi.
1: waaw di sant gars yu baax yi ñu àndal. ñoom ay gor pire lan.
0: ndeysaan
1: fu nu leen wooyee nu jug. buñ leen joxee ak buñ leen joxul yépp. kenn du ci xam dara. te li Sëñ Abdou mii coupé wax rek jàng. dafa métti bari. yu ay sew-sew yu ne ci biir. yoo xam ne ku ci nekkul. xamoo ko. kon nu ngi wàcce foofu sunu kaddu. di ñaan ci barke xaside yi kër gi nag la gën a jolli.
0: amiin ndeysaan amiin amiin
1: Sëñ Touba
0: amiin barke Sëñ Touba.
1: di nga nañ baax
0: wallaay sëñ bi sunu xol seet na lool barke Sëñ Touba xol bi seet na lool macha allah. wallaay ni mu ko xam naa ne waxtu moo guddi. ak fa nga jëm xaw a sori waaye kon wallaay duñ la yeewee gunsoo ayru. waaye nag sant nañ bu baax wax dëgg yàlla di la gërëm. ñaan borom gën la defal say xéwal defal ay xéwal bëri barke Sëñ Touba.
1: maa ngi jégalu ñëwaat nag. di nuyu. sunu baay bu baax bu nekk Italie. ñu koy wax sunu baay Sëñ Tamsir. dañuy partagé dara ci internet bi. du nu woo def nuyu vocal sax ci Facebook.
0: ndeysaan
1: soññiñu. am yu ñu wax. bii la ma vocal ne ma. heure bi fii minuit lay doon fii. waaye dinaa teewlu émission bi.
0: ndeysaan
1: ak ku mel ni Sëñ Pam Ngom. ca Espagne Granada. Sëñ Alhaji Guèye ñooñu ñëpp. waaw ñu ngi leen di ziar ndax kenn ku ne xam naa ne yaa ngi teewlu
0: wallahi ndeysaan
1: waaw
0: xam naa ndeysaan gum la sax bo neex bo demee YouTube bi nag kon wàcce waa teewloo kon nu la neex sobe yàlla
1: wallahi
0: ndeysaan jamono émission mi ngi foofu direct naa ku kërëb sa yàlla bo ko télécharger di nga ko mën a am
1: inshaallah
0: teewlu émission bi lépp foofu waaw wallahi yàlla na yàlla gën a def def tawféex
1: amin
0: amin dama ko naan jànkuwante xas lu ci waaye def bokk rëcc
1: dëgg la
0: ndax ni nga ko waxee da ngay nekk ci tool boo xam ne mooy tool boobu rek moo jar a bay te ci ngeen nekk chaque jour wax dëgg yàlla
1: dëgg la
0: bëgg koo def nag taxu nga mën ko def
1: waaw moom
0: ak jagle lay doon
1: ak jagle la
0: ak jagle lay doon
1: waaw ndax loolu liy firnde ji mooy nit dina la gën a mokkal ëppul la lu muy durus waaw wala sax mu dàq la baat
0: walaay
1: waaw waaye nag cërub jàng moom yàlla koy
0: cërale lay wér ne
1: waaw cër la
0: nag loolu wér ne wallaay ndeysaan jërëjëf suñu yusu sant nañ baax gërëm la jaajëfal baa mbooloo la mbokk yi xam ñu ngi ànd ñu jotaay bañ ko doyal doon nañ ko 22 heures tegaloon ay simili jamono ji kon 0 heure jënn tegal na ay simili ijo sunu maam soxna Diarra bu sa kon ñu ngi gërëm baax ndeysaan ñi xam ñëpp rek ñu doon ànd ñu ci plateforme yi ñi nga xam ndeysaan ñu ngi doon bàyyi xel ci naan moo di ñetti www.jantibi.com wala sunu FM bi wala ñi nga xam ne sax dañu ànd ñu fréquence 95.2 wala 94.6 wala ñi xam ñu doon bàyyi xel rek ci lan 4.6 ci ñeñu FM Dakar ñuy nekk suñu yaay yaa soxna ñang mooy ci Daru Khadim mi ngi doon bàyyi xel jotaay bi rek ñoom Badjin Fanfal nga xam ne mooy yaay jotaay bi ñu koy gërëm baax di koy jaar tam raxam ba ñu wàcc liggéey di koy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yokk yërmande ci moom ci barkeb Cheikhul Khadim kon sant leen baax gërëm di leen jaajëfal xam naa rek fan ko doore fan ko tàggoo ñaan ko tedd gi Cheikh Mouhamadou mën naxaa mbaa kam Cheikh Modou Bassir ñaan ko mbaa ko yàgg loolu ak wér ak naa lekk ci barke Cheikhul Khadim ak mboolem jàbbu Cheikhul Khadim bi waaye ñaan baax ñaam day xadi faal ñaan ko faal yàgg wér ak naa lekk ci barke Cheikhul Khadim ak mboolem jotu maam seeg ak mboolem taalibe yi waaye ñaan ko mboolem xale fi la ka jare tiwaa woon njaastañ sañ ci ne balaaye di leen nuyu baa di leen ziar te di leen ñaan jàmm ak naa lekk ci barke yonente salaalaahu salaam waaye ñaan ko mboolem Cheikh Seydou Touba ñaan seen xalifa yàgg loolu ak wér ak naa lekk ci barke Cheikhul Khadim waftaxtana kulle baabin kun defaatixo li saalihina min alxayrat yàllah tawi naa nabrana sha ihli naa badina wa xabdina rodo wa tawfiq yàllah baa mba fépp yàlla ñu féte fépp ku nekk ci rabar baa mu ne ci rom yàlla boobu sax bare mën a sàmmlum sàmmdur yan sàmm ñëpp mën aar lu mu arbaaru yan aar ñëpp dañ fan guddulo ak wir aj basaare batin dépasse passé passeport wi laa watri wi sa yàlla nan ko sunul bada ci basiro xarit mbokk jëri ngeen jëf i naanda programme radio jant bi fm tuba 95.2 jëri ngeen jëf subaak jàmm insha allah rabi
2: صلى عليه مع تسليم مالكه عسكى صلاة بحا نحو الخطوات صلى عليه مع تسليم مالكه عسكى صلاة بحا

0: dekalo nan jokkunun ci genn bu dehrotul ustaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: te mooy illam tolaaxi musliman fal taktafi bima nasa xiyaaru salaam. loolu mooy joxañ bi la Serigne Touba joxañoon, ndax yërmane jum am ci njaboot gi ak xam ne dañ dem ba jamono ñëw ñi nga xam ne ñoom la batalee njaboot gi ñu war leen a teg ci yoonu siraatal mustaqima, ndax gërëm ak ñi réer ak ñëpp ñu war leen a fexe ba gindi leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqima, lijjanti wuñ leen kenn ku ne sa bopp nga nekk. Serigne Touba ne la boobaa kon xoolal li ngay def, mooy da ngay fexee doyloo la nga xam ne borom xam-xam yu baax yi taalif nañ ko fi bàyyi fi, te loolu génn sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Nga
0: jàpp ko doyloo ko, waaw, ndax nee na noonu mooy sunna, mooy shariatu yonente, mooy yoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, bul ëppal bul yeesal, waaye bal istiqam fi sunnati wa aqsitaha rek nga xoj, ndax gannaaw yow léegi yuroo dara te ko yurul dara teglu defuñu, defuñu la ngay dara, teguñu la fenn, amuñ ci yow soxla it, xanaa rek ñu bëgg laa jariñoo ci kay jariñ bëgg laa jariñoo képp léegi lañ am soxla ci yow, waaye wutuñu jéemuñu laa wan lan mooy yàlla, jéemuñu laa jéem a jéem xam bu fekkee xam nañ ko sax. Kon su boobaa yow da ngaa war a xam yow fi nga jëm ak li la tax a jóg, nga xamit borom joxañ bi, te bam joxañee ba léegi bënkut baaraamam ba joxañam ba, nga bàyyi xel ne joxañ boobu rek mooy joxañ bi, keneen feneen foo aw nag yaa fa awale sa bakkan. Mooy sëriñ boo xam ne nii tegul ci yoonu siraatal mustaqima, wanu la yàlla, wanu la boppam la lay wan. Serigne Touba moom booliwule woon a kook. Serigne Touba da laa boole koo xam ne li mu wax rek, ndax loolu leer na. Man talabal wasulu lil jalil fal yatasib bi sunnati rasul bi an yulaasima muti an la yamin fi saahi wa batni ani sabil. Bayit woo képp bu fekkoon ne sëriñ bi mu dem moom la fi watalee ba fi, boo léegi am naw lay sun digag, am naw lay wu mën a doxali sun digag sunu borom subhanahu wa taala. Ba lii xew lu ca mën a ne kum doon yow la engagé, waaye sëriñ bi yoram ñëw ci waaw. Ba muy dem bu fekkoon ne bëy bi ñaari bëy yi doo nga la fi bàyyi it, bu layoo kum layoo yaay la, kuy wut yàlla na nga ngëb ci sunu yonente bi. Ba noppi nit mënta ñàkk royukaay bu muy topp mu di ko wan fa mu war a aw, kooka du kenn ku dut bi an yolaasima mu tiyaan laa yemin, mooy taqola kul koo xam ne day ab toppekat la boo xëy jéngul, mu tiyaan ab toppekat la te mën ci jublu koy topp yàlla, jaamukatu yàlla boo xëy laa yemin jéngul fii saahir ci li nga koy teg sa bët wal bat ak li la ëmb ci moom ani sabil wala fi yoonu njub. Lii daal mooy yoon bi fii jamono toll nag loolu jam, ndax bu fekkee ne léegi ku boo yurul dara considéré wuñ la ci dara, xanaa ci kaw liggéey boo xay liggéeyu doole la boo xay xam nañ ne bii moom yow rek yaa ko war a mën, waaye waajam ba Dakaro lay ndékkee taal oto ñëw yendu mën a yendu si bi ba ngoon, yow mii nga xam ne amaana ca daara ja nga jaar wala daara way juram nga jaar it ba tarbiyo ba ñor xomit, mooy léegi yow loola bu fekkee jamono yàqu-yàqu jamono ma toll foofu ma ne nañ dellu ci joxañ bi Serigne Touba joxañoon. Man li ma wax man waxi Serigne Touba nag laay wax, waaw Serigne Touba wax laa wax. Joxañ baa ngi nii, téere yaa ngi nii, comme neex demal ci nga xool wala nga laaj ñu wax la li wax, te loolu wax jooju rek mbokk yi mooy wax ji wér, wax Serigne Touba cëpp wér, waaye li fi Serigne Touba teg tànkam te joxañ ko foofu rek wér. Noo ngi siyaare mbokk yi daanam yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, fépp fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziar. Sëñ Moustapha Dieng kalifa Sëñ Mayasin Oumy Dieng ñu ngi koy nuyu di ko ziar, waaw. Loolu rek moom mooy la Sëñ Babacar Diakhaté wax rek, murid dëgg yombul la yombay nga wax ne murid laa te doo murid. Murid dëgg day dee te diigul asali dee di metti jutul ak murid, waaw. Loolu nag boo ko gisee ci ngay daal di xam ne gars yi liñ nekk kenn xamul lu mu doon, kenn xamul lu mu doon, waaw. Okay, Sëñ Modou Guèye si la bàyyi fal, ñu ngi koy ziar baax foofu ci marché Ocas, nuyu mbokki talibe yëpp. Bàyyiwuñ kenn Soxna Yemu Diakhaté bintu Sëñ Babacar Diakhaté.

say to keep Pukufine, ya say to le Pulufine, ya am jarring my nunjarring. Serin be audala fine, ya say to keep Pukufine, ya say to le Pulufine, ya am jarring my nunjarring. Gina niko afal mufalu, teko falut nagdu falu, nifalut nanyu falu, nifalu dolli kuk jegen. Kufalu ul na faloren, kufalu nang na yokuren, nanye pujak peke dewen, te gudufan man gatesan. Kunek maiko luko sop, muibega ka isanta katup, tena alali pulula sop, madef koya matup serin. Kubaga am sohna subax, nanga ko may sohna subax, su koy defal lepp lu bax, diko musal ci lamu bagn. Kubaga am bolo mu jup, nanga ko may mbolo mu jup, ñu bokku jup du def lu jup, xiwel gi sax te baña dañ. Kubaga am nawet bu bax, nanga ko may nawet bu bax, kubaga sesti yow bu bax, de la dawal bu ko ko xagn. Kubaga am jur gu bari, nanga ko may jur gu bari te may ko tiant gu bari waane wure yi nga waxe rañ ku nek may ko lamu ñaan pegal ko yit ses ak añaan musal ko yit ci ko añaan na ñepp set lu ban nga jagn na ñepp baaxa baaxa baax tay def lu baaxa baaxa baax tay fas lu baaxa baaxa baax ku nek jup jup gu jafeñ ku ne defar ko ba mu jak nga ne ko yeket ba mu jog faaw ba dootu daanu nak nga racc sif jox ko mu agn na ñepp jag bu kenn dess na ñepp am bu picci dess na ñepp wey bu kenn dess gannaaw kay ñak ndariñ nun ñepp wo nga nunu ñew de bege kay seenu ci yaw ndariñ ak mucce ku yiwu na ñepp mucce am ndariñ nun ñepp wo nga nunu ñew de bege kay seenu ci yaw ndariñ ak mucce ku yiwu na ñepp mu ci am jariñ masaku ajana file sakul ko sa ñepp file sakul ko ku julit file tepek lu faaw sawara masaku ajana file sakul ko sa ñepp file sakul ko ku julit file tepek lu faaw sawara serign bi maynu ajana may sunu ñepp ajana may ñela sop ajana tamay ndund ak sutura pagul no adina ju jak fawak alakhirah ju jak sunu tay ak elek na jak lepp lu jak sak defara maynu ci barkep gep koor ak dara jay gaaya ko wor muccuk tay ak elek gu wor gu kenn dul sik dara reyuk banak barik tayel du tema xey sa buntu tel tey senu nak ci sanganeel may bare ki safara man luma def def ku tilim jëm ci dex ak sama tilim te ku bare barik tilim batek gi dex di kasara dex du tilim te ku ca dem dal di fasante ki tilim tuba setal ñada xeram di fo kanani sangara tuba di buntu bi yalla ba jëm leena jëm ca buntu ba mu xep leeni mayte ba lo xamni seenu naqara nan santa santa tuba tub ba jot dayef tianta ki tub ko jot dayef tianta ki tub bok ca gaaye faj dara bokal ca gaaye faj dara bok ca gaaye faj dara rek kay waral nga faj dara tete kilef li sab ciere ku yarul du faj dara du tekit muku dara yarul ba def ko faj dara tete kilef am sutura ya nanu la ka jana faw ci barke ba jana ak daraje wa ajana tesaru faw sawara yalna no la ka jana faw ci barke ba jana ak daraje wa ajana tesori faw sawara lo beug buura ko yor ko beug buura ko yor fo beug buura ko yor moté nga feur beug buur lo beug buura ko yor ko beug buura ko yor fo beug bour ko yor moté nga far beug bour ndagam da ngay wut lu sakkan bo ñawé fi garab bul fa xiyat di xalab jappal ca dat ba bour kon doomi goga garab ak reeni goga garab ak ker gaag lepp ngay far boole say tub wer bul gatt itte ku gattul itte am mebet.

turwadi ahmadu bamba kan mo ci khan sangu diwan turwadi je ahmadu bamba turwadi ahmadu bamba kan mo ci xam ka fay imam ne ma

0: dogal kay naaj na bismillah
1: sama ni jaay
0: makke
1: ci jaaw
0: jarbat
1: alhamdullilah
0: ah jarbat fo reer
1: baabaay dina jang rek
0: ah baabaay mi ngi ñew kay
1: ah
0: ah ma la ko hadde
1: wa joxal ñepp ñi tewlu rek
0: ma jox ñepp
1: leer na law
0: ah waaw waaw sama jarbat wa jarbat yow man ilaha illallah ana wa fan fo demon tax ah voyage won xana da nga demone fele dekk ba da nga demone dubai xana dubai tabarakallah ana sere ci dubai bi ñu koy nuyu sama jarba soxna fat diouf diko ñaanal tawfik.

0: nafila ak wird bañ sokki ngel yi julit yeb ñona ya l'enfant nafé ku melne cheikh sidi mochar do tu ñew ci soosé benno julit yi
1: benno julit yi
0: mo doon legeyam
1: ndam limu ci am
0: ndam limu ci am
1: bismillah
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Allah ji kere jeuf.
2: Tuachal.
1: Ndax yalla. Ya
2: ngi
1: am bokk jigi bokk talib. Kere jeuf. Ya
2: ngi jeuf
1: ya ngi dana ngi
2: seen ma tuay.
1: Ndeysan, ndeysan,
2: ndeysan. Waaw.
1: Ngi dal. Ñene kere jeuf. Kenn du mom.
2: Bagaji
1: de bo te yeuf
2: no
1: mbax gi acci seigne bal fo te mbagaji yeuf
2: no romu
1: no fofa exam mom day
2: bo
1: ñep sa waj ndeysan ndeysan
2: wallahi
1: ñu ngeen mu bo
2: wallahi
1: ndeysan du
2: jamm
1: ken wallahi
2: alhamdullah
1: amin amin way ndeysan
2: awaye
1: ak seigne fall jerejeuf alhaji
2: dama xol son nak waxeral
1: choona bi la non la
2: ak seigne mako billahi wala dama tere wa tere fa di sawal dakh gisee dubai di
1: fess
2: ak seigne massa
1: massa choona
2: billahi fala yone yalla
1: ndeysan
2: yana lepp xewal la
1: deug la kay choona bi xewal la
2: lepp dakh neena ba ci mbam
1: man ko choona bi xewal la
2: billahi wala ni ci am ko non bay
1: waw
2: wa du deug leg
1: ah
2: Ajabintu
1: waw. Ajabintu waw.
2: Dama baye rek, baye dama demo.
1: Ep na def bayiwul de.
2: Baye de. Ngir mo dama bamo.
1: Jamono je xat rek way mom bayiwul bayiwul.
2: Dama ko gek ci dina roji sa
1: way. Waw non la jamono je xat ji la xam nga ite.
2: Jamono je xat ji te man
1: xam na ay ramu. Waw waw jot ge man ki yow yaangi ni bal 1900 la ga ji gis. Waw non la.
2: Baye
1: na. Ah mo ngok.
2: Na yalla xol yaangi
1: na deug la xol yaangi gisee mom darkal waaw waaw waaw mangok mangok mangok wallahi wallahi ndeysan wallahi ndeysan waaw waaw refet na de laaj ma gëna contane ma gëna bekk ah da ngay doli jerejeuf ya bax ah yow dal da nga bax rek laaj yow dal jerejeuf rek laaj jerejeuf rek Allahumma yal tass ci barkem ndeysan borom keur gand borom tawfiq wa baxna waaw rafet na wallahi alhaji
2: leedi wa dina message met inshallah
1: waaw waaw waaw
2: do joge di soobe na dugal
1: yow da nga bax yow da nga bax bu mene xete dina law de ndo boko xete din ko def waaw waaw jur xol de jerejeuf alhaji

0: su ko defee dañuy daal di waajal Alhaji Serigne Khadim Gueye ginnaaw Serigne Khadim Kebe ñu doon ci sargal Alhaji Abdoulaye Assis Barre moo ko sàkk woon a dégg borom kàddu gi borom guy bind ak Mbacke Kadiokh talibé Cheikh Mamadou Amine jërëjëf Gueye ñu ngi lay sargal bu baax fa tabarakallah di sargal ko bégg mboolem kuy bégg Serigne Khadim Kebe ci waxtu la jërëjëfati 12h boo toll ñaar fukk simila ak ñett mii di 23 minutes
1: mbokk yi
0: jot ci kër Sambakan
1: nu bëgg rek noo ngi leen di nuyu bu baax noo ngi leen di siyaat ci lu gàtt bala noo jàng Mame Diarra ak di yëkkati ay kàddu rek
0: waaw da ngaa baax Khadim jërëjëf baax rek nga def kebe yàlla nga xaggale jërëjëf ak góor jàng moom yaa ko man waaw ah waaw
2: illa yalla dégg
0: ah jërëjëf
2: waaye sama jëf na ci
0: bu ñu rek la jërëjëf waaw
2: yàlla ñu tafee jëm suñ baal
0: amin Alhaji
2: Isaan i day
0: yow da ngaa baax rek
2: Isaan am na si di am na waan junni de
0: Sawadji Sawadji yaa ngi bëgg a yëg de
2: tànn laa la wax
0: Sawadji yaa ngi bëgg a yëg nag
2: xam naa la ko mën a joxe addi sama yaasee taa naa la joxe addi
0: waa dee dugg dàll est ce que
2: di jaay jaay yow kenn yow bàcc ci bàcc
0: li ñu yow nag yaa ngi yëg
2: jaay yaa ko see woon bàcc
0: ci jërëjëf jërëjëf Alhaji
2: yàlla na la yàlla defoon jàmm ci bàcc
0: ci daa daanu de Sawadji daa yëg
2: non na sama waxeet na bu baax
0: Sawadji daa yëg de
2: jërëjëf sama waxeet
0: na jërëjëf Alhaji jërëjëf
2: yow man daal xam naa la
0: ndeysaan
2: doo doon tuxeet
0: jërëjëf Alhaji
2: doon ndaxaalu daal
0: waaw
2: bu
0: yàlla baax na Alhaji daa yëg de ndeysaan a nga baax te bëgg sëñ Barre ak njabootam waaye Alhaji jërëjëf jërëjëf Gueye ndeysaan.

0: yalnam ko yalla fayal
1: amin
0: aduna ya
2: mana wor
3: wor nga nu wor nga sa bop sa bop
0: bayu serigne
3: mustapha sali wo
0: jamba
3: jedna
2: aduna ya ko mana wor.

0: Asim ni kari jenti zaitan. We want any outer. We want any bibita.
1: Na ma ngi ñew ñi bi sax ku sa serigne mam sax alta
2: prabdaru salaamaka wa
1: ñoo dem salaam aleykum
2: sayna ali ndjay
1: tawaji day da nga naaje
2: billahi dama fidente
1: ah ndeysan ndeysan
2: wa
1: ma don teewlu jeureujeuf jeureujeuf
2: ay teewla mbokk yef
1: wa si wa ndeysan jaar ñep barke seigne touba barke seigne touba ja ngeen jeuf
2: jaay
1: ah jerejeuf karamal law
2: jaayou la tiou lañ koy tambalé
1: ah ndeysane jerejeuf
2: wa ñepp jaayou
1: ah ja ñepp ñepp ñepp ja ngeen def
2: yaay ñu tambalé ko suñu yaay merci
1: ya ñepp ja ngeen def wa yaay merci ak
2: yaay bo ñong koy ñaanal mer ak guddu fa
1: yalla yag beegalé
2: ah mi ñaara gonam
1: ak suñu fall wa waaw
2: ni fi jaar ñepp amna solo
1: ni fi jaar ñepp ja ngeen def ndeysane
2: ni fi meuna pind gaay meuna jang
1: wa wa ah la ilaha illallah
2: ah tay xadim bi fo ko tay
1: ñoon xadim bi mo ngo yef la
2: barka la
1: kay barki demb la fele ci luga
2: ah
1: waaw ko cheikh abdou karim
2: joxol mako mbok talu yep
1: yagul yagul waaw
2: baye wu kenn kenn kenn
1: ah baye wu kenn ndeysan
2: dem ba touba djemul siar bi ñu tek ko ci suñu loxo bajen ba
1: bajen waaw
2: mu siar mbok talu bi fete ko debo yep
1: ah kay ah kay
2: yow ba liberté ci tokko na jeuri
1: waaw
2: seigneur
1: namuna ko lol ah mom kay mo ngow rek mom kay
2: yaara nañ ko baaxa baax
1: bay ko fof muy taxawal rek
2: ana soye bu
1: ay soye bu do xamna xeyegul nak
2: ah
1: na fañ da dug xalwa
2: amna na la xarim de woru wala jeex nak
1: ah mom kay man no yenu danaka nak
2: ana soor bi kay waya woru wala jeex de
1: ken musko gis kay mom kay ki man deug la
2: yaay xol set na billah
1: ay ne zan jere seyna alid
2: modou puye
1: seigne modou puye seigne mané tubarkallah
2: seigne mane mbok talawé nekkal mom ñep
1: ya bilal

0: ñu taxaw ci talibé ngi leen di taccu melni ñom and nañ ci ñom ñi nga xamni dañu war sareet yi sareet bu nek lu mat fukki nit dana ci ne manam di daw lek lek nga xamni day ciëppelu sax nga gis sareet bi lu muy daw lu muy xeer xeer am nañ ci ñuy ciëppelu di wone seen bop man di wone seenu mana man nga war bay ay da ngay tit so doxé ci mbeddi Touba yi bu sareet di ñew du teggi tankam boy jall yi dalay fiir aw abixir ak xiram lay jël bantu xeer gi lay jël door ko ni kok kok kok xamul muma nga xamul mak nga xamul wéredi nga xamul dara su lu mbeuké da nan la moné da nga dul xol fi ngay jaar melni mom waruta xol fi muy jaar lol la lay wax té dalay gañ gañ yu metti sareet yi dañuy gañ gañ gu metti metti metti dalay dam day yak saw yaram mi barke Serigne Touba djegal ko rek ki xalé rek la xana doob julit xana do talibé yow mi amu nakar wala yow mi wax deug lañuy wax lool may ay lunu dal ba xametunu ak deug nangotunu ko ci sunu xol yi manam nun ak deug dañuy déranger ko ci doon wax deug ci mbedd mi mu déranger la lunu dal ba te kat lima ci gëna li ci gëna doy war wa Touba ñu ngi laaj Touba ñu def ko ville spéciale statut spécial le bëgg la nu bëgg nu defal ko Touba statut spécial manam nu boyal nu nak nun bu ko defé lu nu neex def lu nu neex wax dëkk bi dëkk Serigne Touba la nun lu nu neex wax Serigne Touba mo demone geej kon nun lu nu neex def bu nu neexé dawal sarété nun ko neexé dawal auto nun nu neex ndax Serigne Touba mo demone geej man jappon na ni demuk Serigne Touba gi geej dëgg ak yoon bu dikké moy njuréf li
1: dëgg dëgg
0: nit ñu wor ñu jup ñu am fayda ñu am fulu ñu téggo ci yoon dëgg ndigalul sëriñ bi man jappon na ni sëriñ bi loolo taxon mu dem Touba dem ci tukki bi ciónop sëriñ bi ak maggo sëriñ bi jumam ju mag gi mbokk talibem yu bari yi xassidam yi ak deug yonam gi dama def ni njuroof li moy nit ño xamni talibe yu xamni deno teggu ci yoon waaw nun doyna war dafa doy war man de xamu bu nu joxe ma ngi deglu serigne mamor mom serigne murtada dem ci waxtan wo am solo mom don waxtan ñu laaj ko ci statut spécial bu Touba dafa rié
1: ah oui
0: ni koku du débat pour mom lolu lan moy débat dess ka lolu débat la tax lolu débat la dama japp ni nun ni ñu mel ni xana défaro won défar yifi bay ay sarer yi ñi muy gañ fu ñuy mujj ñi ñuy mbëk fu ñuy mujj auto yi ni yak nga xam da ngay rombu auto yak ko ak jakarta yi auto yi nga xam ne amunu keuyit señ bi di gañ nit ni nga xam dañ lay mbeuk di daw bo jaaré daru khudous digënté num tudati marché daru khudous ci essence bi ak juma ji yoon wo fi jaar ni fa auto di dawe man xamuma numu doon talib tundeudu bi ngay wax auto yi di yeb nit ni nga xamni ay pollu la nu manam ay caisse la rek yeb ay nit caisse guñu yeb ay nit di def ci moteur nga xamni amul ben regulation bo xamni bi nit ko xelo def nañ ko ngir nit manam ni def

0: pare auto defunu ko ngir doomu adama nini rangale nit ñi ci bir du ay doomu adama le sen xel dem ni ñoy nek ci nit ñi li sen xel dem ci nit ñi moy numay amé xaliss ci nit ñi waye samay nawlé mom lay def ci auto yi ak samay nawlé lay def ci sarret yi nun taxawunu taxaway bobu te bobu taxaway lan waron di taxaw yey kilifa yi ñu ngi fi di yor sen auto yu rafet di jënd auto yi 35 millions 40 millions 50 millions xamni sen talibé yi nga xamni ño waxon ñu daw ñew ci réew mi taxaw wuñ len ni lañ len di yabé ci auto yi kenn ko xamni ki taxaw na def ci ben taxaway wala def ci yëkëti genn kaddu wax ni suñu talibé yi ni ngeen len di yabé ci auto yi du dëgg ni ngeen len di def ci sarret yi du dëgg du yoon taxaw ci mu joggé fi defu ko ñomit defunuko te dañ ko warona def ndax nonu wara sam warno ar ñonu wara sam no warno ar dekk bi du dekk rew mi dekkup serigne touba la nun seen dekk mam dañ nakoy wax sax dekk bi suñu dekk mam la ñew nañ fi fekk ci len fi ñu dini tek dini jalgati jalgati yu metti te ñom waxunu ci defunu ci dara dudu setanu ak sarret yi setanu ak auto yi setanu ak jakarta ko setan yu ak nit ñi du ñuy jalgati gudde ak beccëk te waxunu ci nañ ci yëkëti kaddu mu nakarlu ko mars suñ ko rew téré ko wax ci kaw kon légui ñu bayiko ay defunu ko nun itam nun kenn du nun lutax nu nanguko rew mi dafa am ay yoon yo xamni yoon yu teggu ci yoon la yoon yi deug ñu jalgatiko dikoy nangu leg leg nga gis kenn ku melni man dugg ci auto lank ñu wax ko bu ñu tarder bu ñu nangam ak Serigne Touba Dimas ni suba ji defna ñetti waxtu garasu ties di wut deug ndax deug ñepp delo
1: nga ayo nga deugal rek
0: ñepp ñamako doon wutal andalo doon ko wutal sax beddima barke Serigne Touba dano yakamti ba dañ ma fa bayyi dugg benen auto wacc ma
1: yo ngay wut deug rek
0: auto bama duggon ñu wacce ma man kessé ñom ñu duggat ci auto bi jël keneen remplacer ko dem ak mom auto ga fay waxto genn wal di wut deug Sénégal fu ñu deug reer lutax nangu wun ko ci suñu xol yi motax li ni dal di ñuy dal bay ay nun mourid nak nun no warona nek gañjaru rew mi ndax nun la suñu sëriñ nek suñu sëriñ ni dikoy tuddu dikoy wax nun dikoy wax nun no warona nek vitrine aduna nga xamne boy jaay nun lañuy ñoy publicité mbax nun no wara nek publicité mbax bo ñëmé ci suñu dëkk ba bëgg muy dëkk bu doy war bu sel bo xamne bi bu tégué ci yoon la war né bo gisé mourid buy dem nga xam dang koy bëgg nun no warona nek nu nek publicité doomu adama deug nit ku nité natak nit ku nité ba xamé ëpp ciëk waye duñu ko def ñun dañuy nekk ci gannaaw melni ñëpp wala yes ñëpp ba nopi di wax yëkëti suñu kaddu té naan barké ci Serigne Touba ci ñu ko doon wax barké barké Allah barké Serigne Muntaka Basse Serigne Bass Abdou Kodos Barke Serigne nangam nangam buma la ke man bama sama bay di tak ndigam li bop di waxi wax yo xamni he te buñu defé rek nga bëgg wacc ay ay
1: barakallahu jerejeuf bu yemon fi sax bax ku bëgg deug deug ngok kuy wër fum tégab tankam mi ni xal wi nga xamné daara ji tol bi liggéey bi dañ ko xal moy di wut lu bax waye di ci xol deug di jéma défar té moytu yaq yi ko teggi fo jëm dub dekk ci ñal dog nga nek ndax kat barke señ touba mom ñepp ko mëna giñé señ mutaxa yal na fi yag ji tiwer baxna waye jëfama koy ñaanal sama mama defo lek sama baye defo li sama baye yow da nga xol yow lo def ndax ci magal gañ ne magal gi ñu genn rek sama raw xawana naqari motax taxutone ma saytu deug mbedd yak saret yi waye da ngay deg seen koch ci kaw tali bi ma xamne digal yamu joxe won kenn difuko waye lutax kenn difuko lolou dañ ko wara waxtane nun donga yi ñaata poste gendarmerie mo nek bir Touba boko limone kuy deglu dana lolou munu la nek ñaata poste police mo fa nek boko limone kuy deglu dana lolou munu la nek gis nga gendarmerie ak police bobu ñu fa nek car quartier te nam fu ab lim dañu tie ci sen mbag ne bu sen loxo juk ma la ko wax dañ ci wax te dundu bo demon tan laaj kuma na jemi mu yili gendarmerie ba ca daru manan la mu bëgga def dañu teel mbagam ba mënu ko def bo demé ca police non la xol ka bi nek ciawen ñaata gendarmerie fa nek ka bi nek janatu mahwa di ay police ñaata police fa nek té dafa melni ñakoon fa né sax dafa gën mu nek fa ñakoon fa né boy xol da fay melni mo tanewon sax mu nek fa ndax lay ku melni man na teud né gendarmerie baangi fi wala police baangi fi na baye sama buntu ni wala na teud ba ni wala na doxuy waxtu wala ni té ñooñu liggey bañu wara liggey ba say ci mana yamel seen yi dox ak seen yaq gisunu ku dox seen digante ak lola dafa melni gaay yi dañuy tok rek bu werne ñu xol seen compte ndax wiral nañ leen am dit dool rek lay niro ñi ngi yaq nam leen nexe ñi yaq te kenn duxut seen digante ak ñi yaq xana kenn ko nek di wanga wangal la nga am ngir bañ ko yak di def yitte ngir bañ yak waye ñi neew doole melni man ñi gi bëgga dede ñaata yoon la señ muntaxa wax li jur gi ñi fay li leen di tek bu ko señ Chaliou demé ba yekku atam ba wax ko boba fas yek nag yek lu bari ñinga do nek xel ko ñu leen di sonal dañ ko daal di dindi defena atam boba la tracteur ya dik ngir ñewenti jur gi waye amana men mbam mo xamne ci gar bu ndaw la daan joge bu gudde daan jëm côté tindo di aw talibi nonu boba taxagu talibi melna wara mel waye yatami fo tollu do ko daan deg ba do to ko deg waye taxut ken wax ci dara
2: ken
1: waxu ci dara jël na gono go xamne ma soro gud da wara dali jang wala mu jang nga yabal ko diku wut lo xaliss te lum lu yot nga na xew nak Serigne Touba lim am mo gën lolu Serigne Touba yurut mbalit yurut lo salté so démé Touba nama yalla bal nga xol ci birëb yu bari lañuy ayé fo xol gis ko do gis ko lu ni diit dal deug luñu wara wax la li ci sayir nañ ko jëfëndiko way batin bi su do neeku ci way li ci sayir mom nan ko def ba nga xamne ku dik Touba xamne bi yara ngi fi di galle wutab yar taxun nga duma wutab yar taxun nga duma kenn yar bi da fi nek ngir ñu dar bi ku jël wacc yoon yar bi dal ci sa ko bu ko defé nun ñepp nanu do moytu way lu neex way def am sa auto bo xane bi ñimi wo ko dawal fi ak li desordre bi ami fi yep fi mo tane ci li ak ragal Touba
2: wallahi setal mali
1: billahi Touba da nga auto bo xane day am lu man ñenti carte gris daw ba ci angle bi nga accidenté daw ba raw taxaw wekk yoyu plaque def yenen amna fa te wurut
2: cha
1: carte grise bi ñuy bindé bi koku jaadu yoy dafa nek mbir mo xamné day jema salté ligéyep sëriñ bi té ligéyep sëriñ bi du salté nun ñi noy salté ci suñu bop to ko wax mënan sëriñ Touba amul morom li nañ ci jog li bu continuer bu yagge ba yag dañu melni ñepp rek te kat yaakaarna bo neewon ba Espagne buru Espagne bi amna lu fa teural am deet bo deme ci Angleterre bur ba amna lu fa teural so deme ci ku nek amna luñ teural lo xamne li dañ ni lañuy def li kenn duko def waye dañu jël ay yar gal ko fa ganaw da nga xeli won ba ñew te li ñi ayé ci dëkk bi mëno ko baat delul fa nga joggé won fër suñu kenn te kay dëkk fi qualité bi mo gën fouf quantité bi qualité bi mo gën fouf quantité bi bu moyé Touba Dakaru ci mbolo te bu moyé Dakaru mbolo ma nek Touba ci ñey jalgati bari na lol ma nga xani bi dañ na wa légui mbolo mu bari mom lu fi jëriñ ban jëriñ leen amal Serigne Touba fim ne kum neex nga laaj ko ban jëriñ lañ amal Serigne Touba ci nek fi te kër gis nañ ci benn dëkk mag ñi dañ ko xam buñ ko waxé dañu tok ba yagg ka fa teud wo ci ñenn suñu mag ñi ne leen nañ ma jëlé fi toxal ma bërepp sangam chaay chaay gi sonal nama rythme bari ni mën ma fexé ba teud ñu bari téggin rek waye limu wul moy sëriñ bi amna nakkar ci ñenn ci nun ci neñu doxale Touba ta bu yagge daanu ko xam mala ko wax tay du chaxan kon nak tabarakallah bay bara ngeer mom suñ muntaxa deg na li nga wax waye kep ko xamne yaangi yore ay sarati ci aju te nek Touba deg na wax bi nañ moytu juru gi ñi fitnal nan ko moytu jël ñu masor jox leen ko te leen yeb luñu attan te pom ñi def bi Touba niñ ko bayyi nañ jox autonomie gendarme ak police ñu jël yar bi tek duma kuko mu bayyi dekk ba te dem sa yoon du te Touba nek Touba de waye li de budé day continue bay Ousmane billahi leenu yam ak ñepp barke Serigne Touba di ñu nak bay sambalo ci kër Serigne Fallou bay Ousmane Ndiaye ñoma wa lugatu ay té la dafa melni nima ko sentir amna ñu ma jël ñu bari ño xal bayam di sall ñom té ñi kenn nur leena faté ndax ñoy motoru émission bi bay Ousmane
3: jërëjëf bay ay nu ngi nuyu sunu xarit bu Modou jëri ci la
1: waaw
3: ak sama mam yaat ma ma ngi leen di nuyu bu baax baax waaye maa ngi nuyu itam sa bàjja nag sa yaay yépp maa ngi leen di nuyu waaye jiital ci nag yaayu rajo bi maa ngi koy nuyu bu baax di koy ziare di koy ñaanal yàlla wéral yaramam yàggal ko fi bu baax a baax a baax soxna Merseck sama waaja itam gëj naa ko dégg lool Sëñ Massamba docteur gëj naa ko dégg xam naa moom itam yitte ci yu deme noonu Baye Fall 4 itam gëj naa ko dégg numéro 4 gëj naa ko dégg lool moom itam
1: yaramam daa naqeroon waaye nag
3: feex na
1: nee na feex na doon na ma yóbbant ci yow keroog
3: ndeysaan ok baax na nu ngi nuyu ñëpp waaye Baye Ayib li nga wax lu am solo la xam nga nun bi sëñ bi bëggee bu baax dëgg amoon na solution ndax wax naa ak nit ñi la mag ma waxoon rek wax naa déggu leen jëflante ak yéen wax na ndax sëñ Muntaxa am na ci waxtaan bu mu doon waxtaan ak kenn ci dong yi lam ca wax waroon na daw na yaram maanaam boo waxee itam kenn du ko dégg comme boo waxee it noonu la ko waxee léegi am boo waxee it kenn du ko jëfee xam nga nun murit buñ demee ba ki fi toogal Serigne Touba di wax lolou amna mbir ci sunu bir amna mbir mu dal mu metti mu ñu dal waye solution bi mo doon bo mu indé bay fall yi yalla xamna ni doon nan rek lek
1: ay su boba la warona soti
3: ñaari yoon nak def nañ nako ndax ñëk nañ leen fi wona indi ñi fi waxa wax ba tam leen ak ndëm ñu gë fi ñu dem défar waat xamaat ba xamni deug ñom ño fi bax ñu ngi nonu nan bay fall yi dañ lay visiter dañ lay lamb fuñ la won tra lambak dañ koy jaay ni dañ koy buñ ko jëndé ni ban ko défé dañu door kék dañu kuy dugg ci kër cangam ak ningi tam leen ndum ba mu ngi ni furax dalé xëdël bu ko défé ña nekkon ci lañuy nekk ci gën ko saxal nak ndax amatuñu lenn luñ ci ragal ndax bu ñëk sax jappon nañ ni buñ démé ba xabaab ga bal señ bi dina ci jël ay matuway légui señ bi jël na ci ay matuway ba ñoo ji jaboliser nañ leen ba tek nañ seen yef ci suuf légui amatuñu dara luñ ni ragal waxon na fi ni lolu mom amul wayé ndokk sax bo amone junni bay fall yi defal ci dekk bi deung ba melni xala mo gën fouf wa dekk bi deung wax deug yalla mo gën wa dekk bi deung legui negi comme nenañu bay fall yi ñom dañu deung bañ jëlé fi bay fall ñëwé ak seenu deung waaw legui luy fajj lan leena war dañu wara bayyi nun ak bay fall yi nu jaaral nañu ci aw yoon bay ay li mo wara dox ndax loloy liggeeyu bay fall lolo di liggeeyam deug na cheikh ibra yalla nako yalla doli leer
1: amin
3: deug na kenn ñi mu wul wona tok ci señ bi di def mbir wala ngay waxi mbir dekk be ci touba bimu fi nek wala ci ndiarem ben fi nek kenn ñemewul defi mbir wala waxi mbir muy safan ci dekk bi wala ci mom nga deggu lolu mo don liggeeyam lolu don liggeeyam te kat nit ñi gis nga dama ne mbolo boko yoré bëgg leena yor mbolo mu toll nit dekk bëgg leena yor da nga yor nit ñu am xel ñu mëna waxtaan ak ñoo nit ñu baadola ñu mëna waxtaan ak baadolay ay say yu waxtaan ak say ay xaj yu wax xaji li mo am ndax amna ñooñ señ bi faaw nak mbiray wax ak ñoom ni la démé li ñepp xamni li nga xamni moy dox ci dëkk bi ci wor may dëkk bi señ bi laaj nako nun sax warno wona xaar ba señ bi laaj ko ndax lolo tax ñu nekk mouride xamoo njuba tax ñu nekk mouride señ bi waaw lolo kay buñ démé ba nga xamni dañ ñu ci dañ ñu koy ñaanati señ bi nga top ñaan nako te mayunuko mu forcé ñu mu defanuko waay señ bi nak li nga waxon naan la de dañu wara tek yar bi de jëflenté ko ak non
1: ko defu xam
3: lo
1: moy di wax rek
3: waaw dañ ñoo war nak yefi dafa wara metti teng ci nun senegal gep warona teng sax nak deug mu dafa wara teng ndax fi ñu jëm nun mouride touba gannaaw raay ak touba koloba nak touba nangam nun ay mouride dong fi ne nun ñepp doy war kon dañ ko warona def sax ci rew mi mepp rawati na nak ci dekk be nga xamni mom moy vitrine jamono
1: billahi
3: boy deug touba ngay deg mouridisme ngay deg serigne touba ak nun nga xamni ci bande bima lay wax ni ci deglu bima don deglu serigne mamour italy ñaar fukki keuri serigne touba 27 xawmo 24 la wax keuri serigne touba italy nga xamni kon fune bo deme amerique mom upp nako nga xamni fu nek tay chine japon fune keur serigne touba nga xamni fu nek dañ fay wax
0: ñoña tubab ya fa nek ak nar ya fa nek ku nek nga nan wa kuy seigne touba ñi de fa ñu dekk ku fa dem dara nga fa
4: bo fexé bu ñëlop ci dekk bi subhanallah ay wajele
0: deg deg suñu rir mi ba nga dem fofa ken mus ko gis wa li nak duñ ci jox seigne bi ba gis nu nga xamni bo nu gisé xamni man lima gëna metti man feug jaay lañ wara joggé jëlé Touba ah seigne mam ziar feug jaay lañ wara jëlé Touba feug jaay ci bopam lañ fa wara ñëk jëlé nga xamni bo fa duggé ko fa gis mu nuru la mourid seigne bi da ngay wax sarret yi xolal xalé yi
1: Allez si.
0: Ce que j'ai barna, barna ouais de douleur vous mourir. Barna kay, barna maintenant on faut que j'aille mourir. Ni j'aille faut que j'aille dem j'aille mourir. Du problème? Aïe mourir là nous. Ni j'aille faut que j'aille aïe mourir là nous. Bunjele yere mourir. London j'aille faut que j'aille mourir. J'aille quoi yere mourir dani légende direct. Madame tout le reste tout le chili j'm chiler là. Ni indi feug jaay bi indi yere mourid ni jaay feug bi jaay yere mourid ni sol feug jaay bi sol yere mourid mu jeex han mourid yi baretunu subhanallah li moy ciowli li moy ciowli degal señ wax ko te dundu ay bay li moy problème bi nak le waral ciowli de man bayina wax ji man da ci mourid la doon waxal la ilaha illallah xol setal ma li setal ma li ah yow li war nga ci wax de mouride baretunu man beug na nga yatal ko ba xam wax ma lutax nga wax lolou ndax waw bu suba nga chambar ko dimbalima man dina la deglu o li tax nga wax lolou te kat nun dañ ci dé gis nga dañ ci déwo da ngay gis kenn ko xamni ki dang koy wax ni ko yow do mouride la ilaha kenn ñi mu ko wax kenn dalay ray yettitit té boko xolé waccu ngay bëgg def mourid dafa amuk ciolum mourid dafa am barabam bu muy dem dafa amé wax mourid sax dafa am ak lek mourid dafa am ak doxine sax buy dox di dem dang ko ci xamé mu tok di waxtaan nga xamé ko ca muy solo nga xamé ko ca mu tok di lek nga xamé ko ca agagul nak ci julek ci wor ak yu demé nonou yoy mom mok ñepp ko bok mo ci wara man fa yow légui nak nun ci bay ay té nga wo mbok yi
1: xamna bu féké demi jonne ñu wo ñu bokal waxtaan wi nda xamna né kenn fatiwu ko wonuma yakamti nañ pour wajal crédit pour gëna rafetal waxtaan yi gën ci doli li nga xamne dañ ci am jariñ ndax fi ne li ñi wax ñun ñi ni tudde ay dongor ku ko waxon ku may ñun ñu ne ki day diingat Serigne Touba daj ba da bañ mourid yi Serigne Touba kenn du ko diingat Serigne Touba kenn du ko bañ Serigne Touba ci deug la nekkon motax lam nekkon mu wet ci lu ne la daj lim daj mburu mu ko dajon ci pour do kenn du la jariñu da ngay xëm gaji jabotam gep kenn ko le mu tek la fam la wara tek nim seddelé deuk kenn ko nek fam la yabal nga newon ci la mu bëgg rek ba tay nak bu doone aw deg la légui mu nek jor go xamne gu na fa nax la bo doon ru do son bo sigé am fo meuna gissa arène wala sa dug mu melni lolu dafa amatu njariñ lolu nan ci taxaw lolu jigi fi ko dajete nit bu kalaama rek nga jox ko solo fon ko bu defé lamuy def jak waye bo demé ci kër mak mom nga bañ ayé gut auto ya fay taxaw gudi di woté di fulen neex di soob lañuy genn ci seen gemign ya sagay nday yañi daganté ak lunetu wuro yow fi woro fe taxaw da nga wara dem ci garage ba ñepp bokk taxaw fa ko yeb ba nopi dem sa morom ñew nu tek ñu yono xamne ñepp dañuy doni mourid ñu baye la yow nga yaakar li la baye yow nga jeriño Seigne Touba tax lu nga yaakar lu bon lu de sañ nga ko def wala sañ nga ko wax diko tuddo Seigne Touba togn nga ko xaga lele damay deglu li godo yi tek ni suba gi Seigne Raphaël Mbacké yalla fi yag teur ne lepp lu ñi def di ci tuddu Seigne Touba baye ci nangam ak nangam dañ ko askane la way bokku ci mais gaay dañ koy wër rek xam nga dañ koy wër wa gaaj rek duñ wax li fi ne Seigne bi nak dara la amut lo xane tiaxana ko ko may Seigne Abdoulan yalla doli ay leram ci deug rek la nekkon kérok bañ né rond-point bi nit dutu ko jéggi té wisutuñ sa pos yi ba xam lu bon nga yoram deet lutax ñu yolamal ba loola dañ
3: xawmako
1: bu jëk ko juba rond-point ba ak ko mëna doon taxaw ju xol sa pos yi bañ ko baye xolalim yaq sa bu yelebe Touba guéné quantité ci mbolem lu ñi ayé nak ndax lay gisatu fo xane boko jubé japp né fé mo fa égué ñu palpé ma kon liggéey fofu dañ ko woyefal ci côté yépp lu tax Touba lañ am amunu fenen Touba dong lañu xam barki Cheikhul Khadim la wax bu fekké ngi ñu bari yé xulliku bok cioli dong lay doon lénu yam ak fép xolal ñu dem bé ya bu mëna wa daru gara su daru waye xol dem na bam farq bu xey buntu pikin liñ ko tuddi yam nañ wa buntu pikin ndax buntu pikin boko xolé du ay kër yu bari yu ay nit dëkké la ci ëpp suñu mbokki talibé fa nek ma mbay mbay ñom ak wa pakala mbay di liggé ba ngor ñu ñibi waye à côté ndax biré bu waccu kay la ak gennu kay la gis nga dañ fay def nit ñi lu wa yor bo taxé bo xefé ñum nako pocket seen xoo jël amna fuku tuddu ci gara su daru ñu né buntu pikin lañ ko tuddé xamna baye Bassirou Ndiaye Touba sa mi ñuy dégg lolu ci biir Touba ñu diko sétan
3: ah buntu pikin de lañ warona tuddé Touba
1: deug deug
3: gara su daru way
1: lolu nak bu dé day am lu hein non vraiment
3: gara su daru su dékk buntu pikin de Allah kubar de moy na jakk je
1: moy na jakk je té buntu pikin nga fa amna fa dé amna fa dé amna fa dé amna fa dé waye bu fekkone bi ñepp dañu taxaw tém ci ñi nga xane buñ neena dak mu dak lañ ne bu Mohamadi ñu jitu ci barki Serigne Touba kenn du topando kon nak nu fatali ne yene deglu émission bi di wajal way wajal ñi wajal xalé yi ex ci nañ fi nga xamne fi lañ wara yaat le jotaay bi diw bi antenne bi ci 88 628 06 18 di ci wo baye Bassirou Ndiaye ñom ci Touba Sam ci Touba ak docteur Serigne Touba bi ak baye Samba Ñang ñom ci Keur Ñang ak baye Ladji Mbaye Gueye ñom ak ñi melni ñom ndax ñoy njiti gox goxat ya wala njiti goxex ak ñom Khadim Samb ñom baye Balla Dieng ñom baye Fall Set Setal numéro 4 Serigne Bara Nguer mom Serigne Muntaha bi may door di logal bobo mom la xel mi di jeggi rek ma di ci ñoom ñu koy nuti diko siaré
3: waaw
1: amna xam nga ci li ñu wax ci walu borom saret yek la ci aju di nuyu bokki Touba yep wa marché Ocas di Serigne Choy bu bajan ak ñoom baye Matar ñu nek ci marché Ocas kon ñoomit ñi ngi leen di neggandiku ci lu mel ni le di nuyu baye Modou Jeri ci la ñoom di leen wa ak soxna jaaraxul la ñoom baye Amdi Sall ñoom baye Mustapha Mbaw ak baye Ousmane Ndiaye ci Lamdu ak Louga Touba yep Serigne Diegueye RTS ci Louga Mbar Far ci Xelli ak baye Mbaye Seck ñoom ci war ak baye Ibrahima Sissi ci Daré Kamil ak baye Cheikh Bey ñoom ak mbolé mbokk yi nga xam nak dañu nekk Touba té buñ non Touba cham ku ne wutu yal
3: ak Serigne Abdoulaye An
1: ak Serigne Abdoulaye An Monsieur Imam Balla momitam xamna ne mi ngi ci yoon wi ak ñi mel ñoom baye Bacci Jabaay ñoom baye Cheikh Kébé ñoom kon ñoom ñepp rek ñi ngi leen di wo man nañu jaar ci 88 628 06 18
3: bismillah mbokk mi bismillah mbokk mi bismillah mbokk mi bismillah
5: okay da ngeen ci Touba fi ci Aliou ni ni ci Ousmane
3: ñu ngi lay delo nuyo koku
5: docteur Serigne
3: Touba ah wa okay docteur Serigne Touba
5: wa ñi ngi
3: waaw noon day gën nañ la dégg ndeysaan ndeysaan
5: waaye lépp ñu ngi ci taalib yi ñu nangoo nekk taalib rek
3: waaw waaw ndeysaan ndeysaan
5: ñu docteur Serigne Touba yi pour taalib yi nangoo nekk taalib Serigne Touba la ñu
3: wax waaw waaw ndeysaan
5: ah ñu ngi nuyu Serigne Aladji Ayib
1: ñu ngi lay fay
5: di ko targal bu baax di ko tatagal
1: jërëjëf Diagne
5: xam naa ne émission bi nag da nga ne waajal waajal ñuy waajal xale yi waaye tey dañuy wax waajal murid
1: waaw
5: bëgg a dem murid ñu waajal leen ndax def naa xaadim wax surtu mu yaakaar te rek ëllëg ni ñu ko waxee coono bu mu daj bala mu am nii du ko mburu dajoon ci taal kenn du ko lekk ndax day xam
1: day xam
5: loolu mu defe naa lu leer la allo
3: waaw ñu ngi lay dégg
5: waaw du ko defee nag ah dëkkam bi nga xam ne dëkk bi sell lañ koy tuddee ah ñu sell rek a si waroon nekk
1: dëgg dëgg
5: waaye day dëkk boo xam ne su waay jóge andi teg sa bagage ndax dëkk boo xam ne xëy na germande ji dafa yaatu lool ba ëpp kenn ku ci nekk da ngay def ne rek yow foo nekk rek dañ nga ma yaa ko moom muy ci transport bi muy ci marché bi muy ci xale yi en tout cas activité boo mën a jël ci Touba tey rek doo ci duggee da nga naan ak cam te loolu wërta waral nekk ci dëkk bi barki démb rek maa ngi dégg Serigne Bass Abdou Sadiq yàlla ngi ci yàggte yooyu moom di wax ci wàllu saretu mbaam yi nga xam ne ñooy def course
3: waaw waaw moom moo tax ñu doon wax tey
5: xam nga course bi dafa nekk ci kaw waaye yeneen yi ci biir moo jaraw ndax bu fekkee ne bàyyi may dañ leen jox loo xam ne da leen di drogué
3: waaw
5: dañu mën a daw
3: kenn mos koo gis
5: ñi leen yor it di drogué wu di def leneen ak a jëf jëfi jàmbur ak lu ñu yombee bitigi jàmbur wala commerce jàmbur bugg ko def luñu wota def kon kay ñun gis Aladji Ayib wax ñu bëgg a mel ni ñëpp wala ñu yéex wala ñu yéex sax ah man de noom naa lool
3: ndax
5: Touba day man dañu fi ñëw kenn dong laa gis ni Serigne Touba
3: wallaay wallaay
5: te li tax ma gis ko it mooy dafa na ñëpp ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam rek topp sunna waaw ah wax na nag mag ñi dégg mu bind bàyyil ñu fi waaw tasawu si xaar a ngi fi tasawu si baana ngi fi yeneen a ngi fi ah di wax ci islam di wax ci iman di wax ci islam dama defee nag tuuti ñoo fi nekk ñoo xam ne ñooy salloo loolu ñu si des ñëpp ñun ci indi mooy maanaam xéwal gi rek waaw surtout commerce bi nga xam ne lu waaye jot jaay xëy na doo jaayee barki nekk si nga am dara gën dem loolu nag dañoo yegg ci foo xam ne nag Aladji Ayib waaye Serigne Ousmane Touba ay jaayil nekk ñu ñoo leen di wax am nay jamono sax jàngkat dëgg dëgg dëgg dëgg ah xëy na jàng alquran yegg ci ñu waaye nag ñoo xam ne dañu jàng àddina xëy na bëri fu woon waaye léegi nag nañu xam ne taalibé yi dañoo jàng te ñu war a jox fas yi ñi nga xamee ne xam nañ li ñu war a def waaw ndax dëkk bu mel ni nga xam ne ville la ëpp na ville ñu ne deuxième ville du Sénégal dañ ko xooloon ci tuuti rek ñu bëra bëgg a nekk capitale du Sénégal sur le plan économique et sur le plan démographique loolu dañ ko war a expliquewaat xool institution yi fi nekk ñu jox leen ñi nga xam ne ñoo ko mën a yor ah état bi fi nekk tamit nga xam ne ñoom ñooy doxal sécurité aussi ñu yaatal leen wan leen li ñu war a def duñ ko deful c' est une bombe à retardement
3: waaw
5: ndax day dema dema dem ba bien seul bu boobaa kenn mënatu ko tëe
1: kenn mënatu ko
5: te loolu day sëriñ bi day ñaanu woon loolu bu may wax war ci démb nee naa sëriñ bi ñaanam nangu na waaye nag day baati saayit bi nag ñun ñii dëkk si ñoo koy def
1: dëgg dëgg
5: ndax ku xiir da ngay lekk ku mar da ngay naan doo wax xaarama xaar Serigne Touba mu jox ma lekk wala mu jox ma naan da ngay lekk da ngay naan soog a dénga ma mandi wala nga suur kon dëkk bi da nga war a taxaw cam quartier yi ñu expliqué waat leen dénga ma village yi sax dafa war a see jóg village yi waratu la am ci Touba ndax Touba nekkatul village quartier structuré nañ leen bu baax a baax a baax chef de quartier yi am na si ñoo xam ñu am xam-xam lañ ante malheureusement ba léegi rek may ñu leen doole
1: loolu la loolu la
5: ñu ci war a wax daal sëriñ bi bari na bari goo xam ne ben émission mënu ko wax ndax man buma téewon kaddu bi man na wax bañ na 3 heures dañ ci amna ñu nekk ci ginnaw naan xeyn docteur Diagne jël na kaddu bi dédét buma bëgg mu bax rek ndax buma sañan man Touba kenn du tuddu leneen ludul lu bax donc ndax lu bax buma taxon borom ñu jàngale ak jàng boko taxon na ñoom jàmm suñu borom way sëñ bi ko ko mënul way may suñu dëkk nga dem di
3: yalla dëgg dëgg Diagne jërëjëf
1: ah way
5: waxe ni nga wax Ousmane tay ci dëgg woon Europe nga ne ah sa dama dem ci dëkk bi la jëkam doy la wax
3: doy wax
5: waccé auto do waccé autoroute
3: waw
5: tali bi dëgg autoroute autoroute di wax dom mo la jëk wax ne waw
1: ba du lié Touba
3: du ki mom la mom lañuy wax ak
5: kër amul benn tali bo xamné jëm ni ci juma ju du baax lolu jaaduna
1: jaadu wut
3: lol de ablay sambo xna ci wax ju am solo am solo
5: ousmane day wax ba ci yag mu ne way téma nopi téma nopi jërëjëf
3: jërëjëf jagne jërëjëf docteur
1: fay ngok lo rek la de yalla yalla fay ko docteur serigne touba bi bayma samba jagne waxna deug gis nga bir mom bay ousmane yalla xamne na noko wara wax way yoni no ci wara jaar waye yalla xamna ni ku xam fi senegal wala xamo fi afrique seigne touba ag fepp nga dem ba yalla xir la ci mom nga ñew ci afrique ñew senegal gi wacc fo meuna genn ba dugg ci rew mi ñew ba touba lañ la wax ci mom ak niñu wara mel nga ñew meuna yulup ci dekk ba da nga am baadu li lañ ma doon wax
3: wallahi
1: baadu li la lepp mel lo nak ben bakkan wuru ko fekke waron nañ koy dugg Touba xeb la go meuna dugg bo fek ci biram bu boku jubay ñoy la alt ni douanier yi def di xol auto ba xam lu ci ne ñu nañ ko defat nañ doon def ci fofu ñu doon visiter nañ ko defat ñu fexé ba am qualité quantité bi mi ngi bëgg lor mi ngi bëgg ray xam nga ni fi biram di jaay te fo yo dara lo am yobu sa kër fo yo dara cheikh lu wo jaay dara ni day am lu mi cheikh lu
3: fi dafa neex de
1: lolou nak buñu yaakaré bayiko ni modi talibé di wax qualité quantité bu bari rek moy tax doli talibé jooni talibé yu jub fukki talibé yu jub mo gëna serigne touba te fukki talibé yu jub nak mo am jariñ
3: wa
1: dañ ko wax te duñ ko xadi dé no lank da no bëgg du ñu yeen intellectuel bo xane bi man na to di gis ci ciew ci walu ñi doolopé am rew serigne ci amna ci ci Touba ci ñoom serigne ci
3: waaw
1: xam nga li ma bëgg wax bëgguma xëc ci di jégué mu melni loolu la fekk du loolu waaw waye wooré loolu di suko am di tollu fa fi gaay bëgg yaq ñi bay ñi jël ñu yëfi ñi wara doon na leen jox yëfi neen pousse bi nak bu tabé ci geejgi bu digé yéena
3: waaw
1: ba xam
3: waaw man day
1: waye bu fekke da nga ñew di nek koy taccu rek ak dal la xore lo xane day melni man rek mëna wax ñu fi la ta xamoo dara hein non nañ wessu li nañ ko wessu hein fi yaangi doy war de
3: day na war señ bi dama melni dañoo yeggal senegal de legi dañoo yeggal bar bi manam dundin wi ak dundin gi mom lañu yégal ba jotunu ko ko defé ko nek ku nek di alawti ko ko xëccu bëgg ci ag ba jombato dara sétato dara ag ci dong la nit ñi bëgg ndax dundu gi nga xamni mom lañu jëma lijeenti dafa metti kenn ku nek lo man di yor bo donte da nga yoron sama lu toll ni muy ñett nga di koy jaay yaangi bëgg lepp lu mam cheikh lo agné nga agné ko fu mu dem nga dem fa lu mu tabax nga tabax ko ku mu xol nga xol ko auto bu mu dawal nga dawal ko te yoro dara jango dara xamo dara te yalla dafa def wolof dafa ni silma khas jan yalla yor khontam
1: mune
3: silma khas jan yalla rek ka yor khontam
1: lo di wer dom
3: lo lay wonal ni
1: wala fu khot
3: lo lay wonal ni
1: aske
3: lo mel lo am lo nek kon ku ne am nga sab dund
1: billahi
3: am nga sa mas lolo taxone seigne fallou cissé wax ni xamé ëpp ak ciëk ci nité a xamé waaw moy na tak nit ba xamé ëpp ak ciëk moy nité nit ku nek xam la la ëpp ak la nga ëpp

0: def du deug kim ko sekkal xam nako ka mom deuk bi xam nako autorité étatique xam nañ ko ñepp ko xam té li du deug du yoon ci deuk bi warna fi jog lutax jogu fi kan lañuy négocier ak lutax ñu koy négocier ak kun ko négocier ku mu jariñ ci deuk bi ak yenen yi ni démé
1: amna ko ni ci yoon wi dajal ak mom
2: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah allo da mel dafa
1: bax du yomb
2: ñoo ngi ci jéggul
1: da jaarat fofu rek ci 88 628 06 18 ba su man carte gago ben minute rek wax ben bat bo xamne dama ko gisson ba ñi jël mbam yi di jël ay xeer xawmay roulement diko def ci ay bouteille diko yëngal karang karang karang mbam mi tepp man ñi ngi koy jaaral ci nopp yi ci gemmi ñi la jëm ci
2: aw
1: leg ñi ngi leen di solal drogue fu ñuy jëlé drogue bi moy li mandil nit ñi
2: waaw
1: nit ñi ko jëk naan
2: ci bir Touba
1: jaadut
2: ñuy téré nit ñi ñuy téré nit ñi ñu drogué ñuy drogué mbam
1: ñi drogué mbam
2: kenn bu ko
1: xam nga né da ngay gox jox ko mu
2: ko ñukay waxtané nun lutax nako war ko waxtané dafa wara deñ
1: da wara deñ
2: da wara deñ tay la wara deñ
1: da wara deñ ku bu lu bax nek
2: mu wara dem
1: ku bañ lu bax gaday gis nañ fi de ben bi su jël ay camion sauf ci nit ak mbolom yobbu ba ci sori señu ju ko fa amu shoot amon na fi
2: waaw
1: fekk la fa nga da ngay bëgg yaq dekk bi ñu dekk bi du sétane nga diko yaq jubal jubo jubanti wo ñu bubul ba yaag li nga am genn ba lay oromi Touba ñu jël la fa
2: ma ko xam bu baax ndiarëm la nekkon ci jamono
1: kon xam nga li ma wax
2: koy jaay essence ma
1: ma dem na bu ko legi lu tax liñ ko wara faje way kenn ku nekk taw fa nga tok régler sa mbir say côté bop rek bu yagge dañuy yëm ngi ñepp qualité le Serigne Touba bëgg quantité bi amuñu ko solo dañ koy wax te dundu duñ ko wax di dé no lank mbokk yi jaar leen ci 88 628 06 18 naan ndo defar dëkk bi mo gën ñi jema yaq dëkk bi de dañuy yaqoo ci dëkk bi nag waaye dëkk bi mëni su ko yaq waaye dañ ci yaqoo de ndax yaqoo gi mooy dañuy mel ni ñëpp rek day dem ba boo nee Touba ñoo la rek loolu la de
2: Touba de li ko li tax war may bay ayib du neex a wax mooy xam nga man dama dëng loolu yàlla dogal
1: ah bon
2: waaw
1: ah yéeme na
2: te mën a wax dëgg dama boole ñaar yi doy war dama dëng ba noppi mën a wax dëgg xam naa looloo tax bu ma waxeeg dëgg ñu ni ma yow kii ku mu doon bay wax dëgg moom mën naa dëng bay wax dëgg looloo yàq dëgg waaye dëgg-dëgg rek la
1: dëgg
2: ku
1: bëgg
2: dëgg dëgg-dëgg la dëgg-dëgg la ku bëgg dëgg dëgg-dëgg la
1: dëgg la de
2: ñi fi bëgg lu baax ñoo fi gën a bon ci réew mi bari romb rawati na nag nun murit yi ñoo bëgg lu baax di koy waxtaane te jëf ko jafenu jëf ko jafenu ndax ku nekk yor ab làgg-làggal waaye am na loo xam ne lii dañ koo bokk ñun ñëpp ñu koy jariñu ñun ñëpp ñu war koo saytu danoo war a àndandoo saytoondoo te bañ a seet nun ci nun jéem koo lijjanti ba doxal ci te keneen ku du ci doxal ku dul nun doo nga ciy doxale xam nga ni li aw li nekk ci oto yii ci Touba ñu jël doomi aadama yi di ko dugale nii ci Touba garage boo ci mënti dem nga fekk ñu ay nit duñu xar duñu dara ñu yabenu nii di koy dawale nii ku mu neex dawal ku am permis ku amul problème oto bu la neex dawal bu ami kayit ak bu ko amul bu am assurance bu ko amul nga yab ci lu la neex bang bu nekk nga dugal ca nu la neex fayoo ko diggante bi nu la neex dawale ko nu la neex ci dëkk Serigne Touba bi te ñu am ñu ñoo xam ne nit ñaa nga fa war a bañ war a nangu du dëgg du yoon ci njaay mi njaaykat yi marché bo mu bënd dem marché daru qudus bi xolal nga ci yoonu xeyra wi nga bëgg fe jaar rek nga bëgg fe jaar nit ñi nga xamni ni ñuy tégué mbar yi

waaye képp ku am na kii it maanaam ba nga faju am nañ ay oto am nañ ay moto da ngay wax fi fi nga nekk ci Dakar ñu indil sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo da ngay wote ci numéro yi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 képp ki dugg émission bi numéro yi da nga koy enregistré sa appareil sa whatsapp wala sa dictaphone wala nga bindu ko ci kayit denc ko wote boo wotee foo mën a nekkee ci Dakaru ak li war Dakar boo wotee ñu indil sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebar asma ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebaru estomac ku bëgg a faju feebaru nob bi metti bob bi metti bañ bi metti mën ngaa woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 ñi ngi Kër Massar boo ñëwee ba pharmacie Baye Niass laajteel école bi école CM6 am ñaan ko CM parcelle unité 6 nekk ci wetu pharmacie Baye Niass école boobu boo fa agsee laajteel internat bi daare internat daare ji mi ngi tudd daare internat Seydina Mohamed daare jooju ak kër gi ñu taxaloo boo ñëwee ci daare ji kër gi mu taxalool boo duggee rek néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ ñaareelu néeg sa loxo càmmoñ foofu la nekk da ngay woote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga woote ci 76 662 18 18 76 662 18 18 yow mi dugg émission bi bindal numéro bi ba mu leer bu ko defee boo jugee mën na agsi nga mën a woote ñu mën laa leeralal ba nga agsi ci kër gi boo ko defee ñu ngi parcelle képp ku bëgg a ñëw ñu ngi Kër Massar Kër Massar lañ nekk ku dëkk Touba xamal na ñu ngi Kër Massar boo duggee Tata 56 bi ñëw wala nga dugg Tata numéro 70 bi nga ne ko may ma ci CM bi école bi la ñu wooyee CM parcelle unité 6 boo ñëwee ba pharmacie Baye Niass tali boobu dugg rek laajteel école bi CM 6 lañ koy wooyee boo ñëwee ba ci école bi laajteel internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxaloo fa la ñuy nekk altine talaata àllarba alxames ajuma ba samedi ba dimanche képp koo xam ne kii bëgg nga ñu indil la sa garab da ngay woote wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo ku bëgg a faju feebar asma feebar ulcère feebar estomac feebar naq bi metti feebar bob bi metti tànk yi metti nob bi metti bël yu xasan mbooraan siñ mi nàcc wala nga amee feebar hépatite A feebar hépatite B feebar hépatite C feebar infection feebar soppis da ngay woote ci numéro yi 76 662 18 18 woote 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kayit denc ko wala nga enregistré ko sa appareil bu ko defee doo ko mën a perte boo jugee mën a woote agsi ñi ngi Kër Massar pharmacie Baye Niass boo ñëwee ba pharmacie Baye Niass da ngay laajtee école bi école CM lañ koy wooyee CM 6 am ñaan ko CM parcelle unité 6 boo ñëwee foofu ci école bi boo fa agsee laajteel internat sopp Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxaloo boo agsee wooteel ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 ma leeral ci gémmin gi am xeet lan moo koy indi feebar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp day indi xeetu gémmin feebar infection day indi xeetu gémmin feebaru serré day indi xeetu gémmin feebar mbooraan day indi xeetu gémmin mbooraan mooy siñ mi nàcc di génne deret day indi xeetu gémmin diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi xeetu gémmin boo amee feebar res mooy foie day indi xeetu gémmin rawatina feebar res bi ñuy wax cirrhose day indi xeetu gémmin koo xam ne nga amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk googu dafa dugg dafa des dafay indi xeetu gémmin
ko xamne ki da nga amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin ko amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ bi lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin moy mi dañ ko safara faj ba nga bañ abal la te bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju jël numéro yi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woti 76 369 27 27 batay man ngeena woti 76 662 18 18 woti len 76 662 18 18 woti len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax di wer altiné talata alarba alkhamis aljuma tuba may wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab may wax yomul ahad yomul isnaini yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaati yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yeb djom ñaar bis mo am mo and ak djom ñaar trial yi mu faradu jabaru sakuru sababu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mu and djom ñaari tur rawhani mu rawkha ilu jabriya ilu samsiya ilu mikaya ilu sarfiya ilu khaniya ilu ak kasfiya ilu mu and ak djom ñaari khan dina samharos dina abiyadu ak dina maymuna mu and ak djom ñaari bidu wala ngene etoile wala ngene tabi'a arab moy wax tabi'a wala moy wax bidu toa moy wax etoile djom ñaari bidu yoy sen tour moy samsun khamrun mariqun utaridun musari zuhra ak sual mbok yi man ngene wote 66 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 patay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 djom ñaari bis yoy mo and ak djom ñaari ay alkhwani ay biñ tek ma allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la taqsuhu sinatun wa namu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man salisi yasma'u indahu ila bizni ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmi illa ma sa'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yu'udu hisma wa huwa al 'aliyyul 'azim ñaaral ay bi moy ba diw samawati wal ardi wa sa khadi amna fen ma yaqul lahu kun fekun ñettal ay bi moy ja'al al malaikatu rusulan uli ajati masne wa sulasa wa ruba'a yazidu fa khaf ma yasaw inna ala kulli shay'in qadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamu wa akhiru da'wihum anil hamdulillahi rabbil alamin juroomel ay moy huwal awwal wal akhir wa sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun juroomel ay moy wallahu min wara'ihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mahfuzun djom ñaar ay bi moy suyul nasikh bu sawati min nisaa wal banina wal khanatir mukhantarati min as-sahabi wal fidati wal khayl musawamati wal anami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu hindu usul mab djom ñaar yi ci lañu xam fili gënt ku wote ñu fili sa gënt djom ñaar yi ci lañu xam nit ki febar bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngel setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey ndax liggey wi dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag sey we wala dañu dag sa yere ci djom ñaar yi téñ ko xamé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobu metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé di ginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olof nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax fi nga nekk ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñoo ko indil ba fi nga nekk fa nga nekk ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam kilifa yi tel émission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci geudje way da fay tel émission bi seigne kossa mbake momit nek fi ci geudje way da fay tel émission bi di sér bax wa keur seigne aydara mbake mom seigne dam fati mom mam cerno bilahim damal daru yi nek fi ci keur massar ak geudje way dañu tel émission bi wa keur seigne babakar ci tel émission bi ñu leen di siaré wa keur cheikh saoud abi yi tel émission bi ñi ngi siaré fatouma serif ibou sini sini tiawlay momi dafay tel émission bi serif ibou sini tiawlay nek fi ci cambrène de tel émission bi di lera xam xam ak seigne mortala di sér bax seigne sidi mbacké mom seigne dan mom seigne abdoulat momi dafay tel émission bi nek fi ci castor kline kula.

0: chef de village yépp woo nañ leen itam ngir seen taxawaay dëgg-dëgg ngir
1: fexe. Yow nag yàkkam ci lool nag ñu wax ko ban man ci yëpp ndax loo xamante ni ñoom ñoo ci mën a jiitu ñoo ci mën a jiitu. Ndax ñoo yor dénkaat ñoom ñu dëgg fokk ñoo ci mën a jiitu ñu ko ci wax. Am na ci loo xam ne waaye dafa mel ne ñu koy def rek mel ne gaynde wut na jot dañu wax ne gaynde taxul di gaaw jot. Loolu ñu. Ci dëkk bi dafa jaru def bu fekkee moom sëñ bi dëkk bi la wax ku dem ba ci àll ba nag kese soan kese ci soan fa nga nekkoon nga di ko fa
2: FM.
1: Sëñ bi la waaye ne ci biir dëkk bi ci biir mbooloo mu toll nii dëkk boo xam ne dëkku jàmbur la mu am dëkk ne wax ñu bëgg ko ñu wax ñu ngi bëgg dem ci tali bi ku woote ngeen ñëw sare ci dëkk bi doo nga ci mujj si ñoo dem jëm tëriwut waaye xale bi ko bu kenn bu matee des na toll ci matière wax naa ak moom nag moom morom mi nekk mu ko loolu si. Ndox ma ne ko dañ doon ak dañ taxaw si ngeen léegi ndax dogal bi daanu. Man tax ci loxoy wajur wala ñu mag xañ ci moo xam mu am responsable la mu ñor ko ndax comme responsable bi di def yenn yi. Def yenn yi te mu sabaa léegi dangay xool mat fukki sarette yu àndandoo ñu yëngal ay bi donc ku yëngal ñu may leen tëli bi fa ñu naq di ko daa ay baa ay sa ay waa léegi bu fekkee dem na ba yàgg ñu daje benn camion plaque bi camion plaque yi mu traversé tëli bi ñaata ñooy faatu foofu ñaata ñoo fi daanu ñaata. Ñoo fi gaañ ñaata ñooy faatu. Dañuy tëri bi ku yor oto da nga oto bu ndaw da nga daan daw bàyyi leen tëri bi. Nit ñi daw may tëri bi ñu mel ne ay ma dafay mel ne dañuy dem ba ñoom mala yi yor jikkoy mala yooyu lañ yor. Wala mala yi tane leen. Wala mala yi tane leen. Am na jëf joo xam ne jëfi doomu aadama.

0: mbokk julit yi mbokk talibé yi mbokk yi teewlu ak bàyyi xel seen émission mag bii di leeral xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Mortale fii seen rajo bi di Thiener FM bu ko defee kon maanaam émission bi li ko tax jug dañ ci waxtaane xam-xam bu jëm ci wàllu tur yàlla tawat yi dal doomu aadama yi feebar bu nekk dañ koy leeral wax ni muy def ci doomu aadama bi feebar bu ñu fi leeral mën nañ ko saafara faj ba mu wér dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat yàlla moo ne maa farat naa fil kitaab bi min sayin téere bàyyiwut dara lépp mi ngi ci biir alxuraan karim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ne addua aw salaxul mumini ñaan mooy nga naal julit yonente bi waxaat na ci beneen hadis ne addua aw nokkatatama ibada dëgg-dëgg jaam yàlla mooy ñaan damay njëkkee ci feebaru góor gu tele ci wàllu sëy lan moo koy indi feebaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi tele ci wàllu sëy feebaru infection day indi tele ci wàllu sëy feebaru nobbi met day indi tele ci wàllu sëy feebaru bobbi met day indi tele ci wàllu sëy feebaru tànk yi met day indi tele ci wàllu sëy tox cigarette day indi tele ci wàllu sëy nan sangara day indi tele ci wàllu sëy boobu bëree looy buddi bañ man laa indil tele ci wàllu sëy ndax sidit gi tee bañ bi moo tee ci ndigli ngir nga mën am kattan dañuy jàngale moo tax ñu koy leeral feebar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi tele ci wàllu sëy képp ku bëgg a faju si bëgg a ñëw fii ci kër gi fi nekk ci Dakar ñu ngi Dakar Kër Massar lañ nekkee waaye képp ku xam ne kii it maanaam bëgg ngaa faju am nañ ay oto am nañ ay moto da ngay wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo da ngay woote ci numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 ci ngay woote 76 369 27 képp ki dugg émission bi numéro yi da nga koy enregistré sa appareil sa whatsapp wala sa dictaphone wala nga bindu ko ci kayit denc ko woote boo wootee foo may nekkee ci Dakaru ak li war Dakar boo wootee ñu indil sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi mooy 76 369 27 76 369 27 ku bëgg a faju feebaru asthme ku bëgg a faju feebaru ulcère ku bëgg a faju feebaru estomac ku bëgg a faju feebaru nobbi metti bobbi metti bañ bi metti mën ngaa woote ci numéro bi muy 76 369 27 76 369 27 ñi ngi Kër Massar boo ñëwee ba pharmacie Baye Niass Latiel école bi école CM6 am ñaan ko CM parcelle Inter 6 nekk ci wetu pharmacie Baye Niass école boobu boo fa agsee Latiel internat bi daaray internat daara ji mi ngi tudd daaray internat Seydina Mohamed daara joju ak kër gi ñu taxaloo boo ñëwee ci daara ji kër gi mu taxaloo boo duggee rek néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ ñaareelu néeg sa loxo càmmoñ foofu lañ nekk da ngay woote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga woote ci 76 662 18 76 662 18 76 662 18 yow mi dugg émission bi bindal numéro bi ba mu leer bu ko defee boo jugee mën a agsi nga mën a woote ñu mën laa leeralal ba nga agsi ci kër gi bu ko defee ñi ngi parcelle képp ku bëgg a ñëw ñi ngi Kër Massar lañ nekk képp ku dëkkee Touba xamal na ñi ngi Kër Massar boo duggee Tata 56 bi ñëw wala nga dugg Tata numéro 70 bi nga ne ko may ma ci CM bi école bi lañu wooyee CM parcelle inter 6 boo ñëwee ba pharmacie Baye Niass tali boobu dugg rek Latiel école bi CM6 lañ koy wooyee boo ñëwee ba ci école bi Latiel internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxaloo fa la ñuy nekk altine talaata àllarba alxames ajuma ba samedi ba dimanche képp koo xam ne kii bëgg nga ñu indil la sa garab da ngay woote wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo ku bëgg a faju feebaru asthme feebaru ulcère feebaru estomac feebaru naq bi metti feebaru bob bi metti tànk yi metti nobbi metti bël yu xasan mboraan siñ mi nàcc wala nga amee feebaru hépatite A feebaru hépatite B feebaru hépatite C feebaru infection
1: feebar soppiis da ngay woote ci numéro yi 76 662 18 18, woote 76 662 18 18, bindal numéro yi ci këyit denc ko wala nga aystere ko sa appareil. Bu ko defee doo ko mën a perte, boo jugee mën a woote aksi. Ñi ngi Kër Massar, pharmacie Bagnas, boo ñëwee ba pharmacie Bagnas da ngay laajte école bi, école CM lañ koy woowee, CM 6, am ñaan ko CM parcelle Indo 6. Boo ñëwee foofu ci école bi, boo fa accé laajteel internat sopp Seydina Mohamed, internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxaloo. Boo accé wootel ci numéro bi muy 76 369 27 27, 76 369 27 27. Ma leeral ci gémmun gi am xet lan moo koy indi. Fièvre diabète type 1 ak diabète type 2, ñaar yëpp day indi xetu gémmin. Fièvre infection day indi xetu gémmin. Fièvre serre day indi xetu gémmin. Fièvre mboraan day indi xetu gémmin. Mboraan mooy signe mi nàcc di génne deret, day indi xetu gémmin. Diabète type 1 ak diabète type 2, ñaar yëpp dafay indi xetu gémmin. Boo amee fièvre res mooy foie, day indi xetu gémmin. Rawatina fièvre res bi ñuy wax cirrhose day indi xetu gémmin. Koo xam ne nga am bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk googu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmin. Koo xam ne kii da ngaa amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk googu dafa des dafay indi xetu gémmin. Koo amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn bi lekk googu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmin. Mooy mi dañ koy saafara faj ba mu weer dañ abal la, te bu dañee dootul ñëwaat. Ku bëgg a faju jël numéro yi woote 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27, wala nga woote 76 369 27 27. Ba tey mën ngeen a woote 76 662 18 18, woote leen 76 662 18 18, woote leen ci numéro boobu 76 662 18 18, 76 662 18 18. Juróom-ñaari bis moo am ci àdduna bi, olof may wax dibeer, altine, talaata, àllarba, alxames, ajjuma. Tubaab may wax dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Arab may wax yomul ahad, yomul isnayni, yomul salaasa, yomul arbaa, yomul xamis, yomul jumaati, yomul sabti. Juróom-ñaari bis moo am Kaolack, moo am Thiès, moo am Dakar, moo am Mbour, moo am Italie, moo am France, àdduna yëpp juróom-ñaari bis yooyu moo am. Mu ànd ak juróom-ñaari turiyàlla yi muy faradu, jabaaru, sakuru, sawaabu, sahiru, xabiru, zëkkiyu. Mag ñi di ko tënk ci faj sa saxasa muy xaatimu Seydina Souleymane alayhi salaam. Mu ànd ak juróom-ñaari tur rawhaani muy rawxa yaa ilu, jabra yaa ilu, samsa yaa ilu, mika yaa ilu, sarfa yaa ilu, xane yaa ilu ak kasfa yaa ilu. Mu ànd ak juróom-ñaari turu jinne yi muy jina mësëb, jina muratu, jina ahmar, jina balxaan, jina samhoros, jina abyodu ak jina maymuna. Mu ànd ak juróom-ñaari bidu wala nga ne étoile wala nga ne tabiaa. Arab mooy wax tabiaa, olof mooy wax bidu, tubaab mooy wax étoile. Juróom-ñaari bidu yooyu seen tur mooy Samson, Xamron, Mariakhon, Otaridun, Moussari, Zuhrata ak Soal. Mbokk yi mën ngeen a woote 76 662 18 18, 76 662 18 18, 76 662 18 18, 76 662 18 18. Ba tey mbokk yi mën ngeen a woote ci beneen numéro bi muy 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Juróom-ñaari bis yooyu moo ànd ak juróom-ñaari ay alxuraan yi. Ay bi ci njëkk mooy allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la taxsoo sinatu wala namul loo maa fi samawaati wa maa fi l ardi man sala si yasamu indahu ila biisni yahlam maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yuhituuna bi sa imi ilmi ila ma saa wasia kursiyuhu samawaati wal ardi wala yawduu xisuma wa huwa al aliyul azim. Ñaareelu aaya bi mooy ba diwum samawaati wal ardi wa saa xadee am na fen ma yaqul lahu kun fekkoon. Ñetteelu aaya bi mooy jaaal li malaykatu rusulan uli ajati masne wa salaasa wa rubaa yazidu fi xaxaf may saw inna allah ala kulli shayin xadirun. Ñeenteelu aaya bi mooy daawihum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salaamun wa axiru daawihuma an alhamdulilahi rabbil aalamin. Juróomeelu aaya bi mooy huwa al awal wal axiru wa saahiru wal baatinu wa huwa bi kulli shayin aalimun. Juróom-benneelu aaya bi mooy wallahu min waraihim muhitun bal huwa qur'aanun majidun fi lahin mahfusun. Juróom-ñaari aaya bi mooy suyal naa si xobu sahawaati min a nisaa wal banina wal xanaatiri muxantarati min a sahabi wal fidati wal xayri musawamati wal anaami wal xarsi zalika mataalu xayatu dunia wala yuxindo usulmaab. Juróom-ñaar yi ci la ñuy xam firi gént ku woote ñu firli sa gént. Juróom-ñaar yi ci la ñuy xam nit ki feebar bi nekk ci yow ndax cat la wala rab la wala ngelaw seetaan la wala da ngaa dëgg liggéey wala dañ laa liggéey. Ndax liggéey bi dañoo dagg sa karaw def ko ci wala dañoo dagg say wee wala dañoo dagg sa yëre. Ci juróom-ñaar yi te ñu ko xamee. Kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigri metti fièvre bobbi metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé du ginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olaf nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax wax fi nga nek ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñoo ko indil ba fi nga nek fa nga nek ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam kilifa yu tel émission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci geydway da fay tel émission bi seigne kossa mbake momit nek fi ci geydway da fay tel émission bi di sér bax wa keur seigne aydar mbake mom seigne dam fati mom mam cherno bilahim damal daru yi nek fi ci keur massar ak geydway dañu tel émission bi wa keur seigne babakar ci tel émission bi ñu leen siaré wa keur cheikh saoud abi yi tel émission bi ni ngeen siaré fatou mo serif ibou sini tiawlay mom dafa tel émission bi serif ibou sini tiawlay nek fi ci cameroun day tel émission bi di leral xam xam ak seigne mortala di ser bax seigne sidi mbacke mom seigne dan mom seigne abdoulat mom dafa tel émission bi nek fi ci castor clinique croix bleue bu ko defé kon mbok yi ma leral ci febaru beut tawati beuri and na tuddu trakum mom mako tuddu klabi jaay mako joxe waye nak day walé mbolém ko am febaru beut boko fayut bo amé dom so dom man nako am febaru non la febaru walanté la amna febru beut buñu wé peru beut beut per la dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx man na melni lu am étage xonxol mu am étage ñuul beut bi lu ci ñuul ci duggu ñuul bi man na am lu giri wala ci duggu ñuul bi man na am lu wéx
2: wala
1: li ci ñuul li wër ñuul bi man na nek lu wéx wala lu giri ko ko lañu wé fièvre beut buñu wé peur beut amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis way do guddi do mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow suba li day xassam ngay toxagne muy gëné ndox koku moy ñi amé ndoxum siti amale fièvre beut suba ba dañu fay ndoxum siti bi faj ndoxum siti bi fajalé beut yi amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow boy xol table wala ngay xol chaise wala ngay xol banc day mel li ngay xol ñaar la amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow boy xol lu sori do ko mëna gis way boy xol lu jégué di nga mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow fo tollu suba di day gëné ndox di xassam ne toxogn di metti di fulu amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga melni ki gi saxar wala nga melni ki gi telmer amna fièvre beut bu ñu wé cataract amna fièvre beut bu ñu wé golcom golcom boko déggé moy beut bu am tension beut momi dañ ko safara faj bu wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju woté ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li wër Dakar indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko da ngay woté ci 76 369 27 76 369 27 26 369 27 27 bindal numéro bi képp ko xamné ki yit manam da nga jëm mak kër gi nga nek xolal ku fa jang té mëna bind mu bindal numéro bi ci kayit wala mu ayssalo ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind benen numéro mu 76 369 27 27 wotel 76 369 27 27 yalla neena qul adu llah aw adu rahman ayy ma tadu fa lahu asmaul husna qul adu llah ñaan leen man yalla aw adu rahman man nga leen señ señ ñaan ci yermande ayy ma tadu man ngeen ma ñaané ci nuné ci aaji bu né soxla bu né yow mi bëgg am soxna ñaan may la jigeen yi bëgg am borom kër ñaan ma may la yow mi bëgg am kër ñaan ma may la yow mi bëgg tukki bëgg dem amerique angleterre france fola mu deugar ñaan mu meela waye nak ñaan gi dang koy jaarali falahul asmaul husna ci sama tour yi kaway magi 99 tour yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudus salamu mu'minu muhaiminu ansisu jabaru khaliqu bari'u musawiru khafaru qaharu wahabu aliyu asibu dalilu karimu hadi rasul bisaburu tour yalla bu nek am turuhan tour yalla bu nek am turkhudam tour yalla bu nek am tur jinne tour yalla bu nek am tur malaika tour yalla bu nek amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek amna ciuray ciuray man na nek ciuray liban wala ciuray san fran wala ciuray misk wala ciuray ma odam dam wala ciuray nour mohammed wala ciuray kandar wala mu nek ciurayu munas tour yalla bu nek yit manam amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek yit bokay ci kar amna condition amna tour yalla yo xam ci bokay werd woro lekul am ruh ndawal ndawal ndawalu pitch wala ndawalu xar wala pitax wala bay ndawal lu am ru do lek jeun lepp lu am ru amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu wex ngay sol amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu ñun ngay sol amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu wert ngay sol amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu son ngay sol lepp jang ni ko ba xam ko amna lu ñëwé rawhan rawhan lèr la go xam ci boy wadi tur yalla moy jek jek dikkel la lajle sa aajo nga wax sa aajo mu ne la gënal sarax sangam nga def ko sa aajo faju wala mu ne la li ngay werd do ci nangam ak nangam koku may rawhan tur yalla bokku tak rawhan mi nek ci dimu domane mi nga xam ci yow boy nanu sedd da ngay yeng yaangi nanu sedd boy nanu tang da ngay yeng yaangi nanu tang to rafé kon ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé nak bi metti bob bi metti tanki metti bir bi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre bañ bi metti wala nga amé fièvre tanki metti wala nga amé yaram bi metti da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indil sa garab numéro moy 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 369 27 27 binal numéro bobu sama sap wala nga bindu ko ci kay denc ko ngi meuna wote benen numéro moy 76 662 18 18 binal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci Ibrahima nañ deglu témoignage ñi xam ci dañ leen fajj ben wër ak ñi xam ci dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñuat ci émission bi
2: di sant suñu ñaari way bi ñong koy sat defal nañu ken defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walo be me japp sama loox ma febarul febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo
3: mo ci japp
2: mangi di dox sama
4: di ko
2: dama ni wed wed di gis bokku ci mangi man day may geewal dak waqina nimzat mangi ni batu barkala sama tabal je boyor munu ma jaay mu jar ba ma jaxé la ma jox ma bagam batu barkala dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah to barkala limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal di bolé ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du bolé ko alalam jox la jere gene
5: man bima ñewé ci kërëm geeg légui def na fi fukki fan di nek ak mu waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacc waye liko do ma dama di yaakar ci mom mu yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motlé ya nako sa borom saxal no mbekté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax di tawon ak mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci xalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo jégg lu bax yene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom Touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziar yene nit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñoo koy ñaan ci barki xasside yere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: barakallah man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nimsat
3: gis nañ la tour met
2: seigne min nako lol
3: da ngeen yag wala da ngeen
2: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci beug yalla ak yonenti sel ak selal beug seigne touba beug mam chebre beug seigne fall beug seigne abdul had mak mu seigne touba beug seigne salim don ab talibé ak di deflu ken weddou di deflu ken weddou aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye liko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fessdel yalna sis bi yag ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fekk sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
4: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek kama sahina dama alimna ndax dom adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci goro ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko séri ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak borom man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sunu dogal tam dara ñuruma lén dul alquran te wax dëgg yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tegg ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li ma wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñuf fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu dañ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu neuf ba tay ci taw du nek ci xéetu taw yu nek ñi ñak beut seen beut yu leen ñi ay taw yu xéetu façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax baax baax
0: yalla mo ne ma farat na fi kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wonu nasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waye nak safara gu andak yermande yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a silahul mu'mini ad-du'a silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ne ad-du'a nuqtatul ibada deug deug jam yalla moy ñaan febar dal dom adamay febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesto ci nit ni mi def ci do adam bi febar bo fi leral man nako safara faj bama wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey tuab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru nakh bi metti day indi tele ci walu sey febaru bobbi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorrhoid day indi tele ci walu sey hemorrhoid moy jangore ka yor lako alaf di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafaraw da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ayy ma tad'u falahu al asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ayy ma tad'u man ngi ma ñaané nu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigéen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma fa lahul asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama turu yi kaway magi kon yalla mo ne ñaan leen ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama turu yi turu yalla yi ñaan yalla yépp alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayyu khayyumu sulgay wal ikram hadi rasulu bisaburu turu yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray marjan amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray hot amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray safran amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray misk amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray usnul anbar amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal tur ray nur muhammad amna tur yalla yo xam ci bokay sikar da ngay tal turayou sultan amna turayou yo xam ci bokay sikar da ngay tal miftahul jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so bëgg am ubeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alcorane karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alcorane karim mu leer so bëgg am ubeku amna tur yalla boy sikar bu ñu wax yaminu fim nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rijatil abdurrajjan de dem ci bir mu ne laysa ma'ana fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yaminu bo boko desikar ya yaminu temel ak fuku 110 da ngay am ubbe ko da ngay am wursak 110 leta lol me nak amna garab go xam si boko bindé ci olof boko hadaté mo lay jox même limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu ñu andal yaminu moy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bu may karangé so beugé am katan amna tour yalla bu may katan tour yalla bobu di may katan moy khadiru fim nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wa samai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu annaj musahib in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insana mimma khuliqa mimma indafikhin yakhruj min bayni sulu wa taraibi innahu ala rajihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal ak ra khaf 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolo ci garab yi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tour yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la khaf 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tour yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wa samai satil buroji wa yalil mawadi wa sayyidil mursalin dem ci bi mu ne wa huwal ghafurur wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf sagi 7 la alif gi 1 bagi 2 genen sagi 7 la gen alif gi 1 gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so bëgg am hayba lan moy hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khassida jabirul malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali lasu amil hayba bobu lam ko xeme da ngay jëfëndiko tour yalla bi ñu wax samadu samadu fu nekk ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samadu gis nako ban lim la sad la ak mim ak del sad 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé neb bindal neb nun 50 la bagi 2 gayen nun 50 gayen bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam tour yalla bi da ngay xam tour rawan bi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sikkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam ci kene dugo sikkar naaju tang amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay solo wex amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay solo zone amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay solo verte amna tour yalla yo xam ci gudi nga ko sikkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay yi khassida sindiri boko de sikar da ngay am karange da ngay am muccu khassida sindiri boko de sikar da ngay am muccu khassida tofatu boko de jang da ngay am ubeku mom tofatu oul azmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofatu mu darayen ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima lighfir suno bi wa fini rajima rabbi bi nohin mang lay ñaan ci barke nohin bo bi ibrahima ak yonte al ibrahim lekh fe suno bi wa fini rajima wa kun bi musa ci barke musa bo bi jaay hinsa barke hinsa wa xeni dunya wa khra busa wa bi muhammadir rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulance mi bu ko defé kon mbokk yi bëgg faju bëgg ñaan lu man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen wote 76 369 27 27 mbokk yi man ngeen wote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo ding ma jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dag tigé tegil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñandu ji tegil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dag tigé man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alcorane karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alcorane karim ak tour yalla awma yit protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire boy jaar da ngay ñew rek gis ma directement amul dag tigé lolou tegil nako askan wi bu ko defé dañuy liggéey aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ba alkhamis suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dag tigé ku ñew ci man amul dag tigé képp ko xamné ki war nga dem ci hôpital bu né dem ci sëriñ bu né bo ñi té wéro bo ñi ma faj la ba nga wër ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay bayitu khassayit day and ak ay alcorane karim yu wër yo xam ci ku ko nan wër kon amul dag tigé ku ñew sëriñ mortal amul dag tigé man nak samay garab man na baña bari man nga ñew ma jox lu ndaw nga dem lal ko rek faju wër nga dem feneen ñu jox la bagage bari bo lalé do gis dara ndax li waral lool moy qualité ak quantité li jariñ man na nek lu ndaw bu ko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel bu ko defé ngeen bayyi ci xel ku bëgg faju bëgg ñaanlu woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvreu hémorite jangare kadior lako olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam ci dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo leké du gawéré sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak kokuma hémorite bi nek ci bir amul bi nek biti do manam bi fi ngay demé toilette wonak moy def ben boule ben tap tap gogou toxé mo ci nek toxé ju wara genn amna ñukoy opérer opérer bi baxu ci man nga ko opérer jëlé ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan amul bi nek ci bir ak bi nek ci biti mu deñ amul fièvre bo xam ci fièvre bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggéey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak commerçant yi tok li yag di jaay ak téré ak safor yi tok ci auto lu yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciéb bari wërmisal bari macaroni bari da fay indi amul jangale kadior rawati na ko xamni da ngay lek ba paré nan ataya wala nga lek ba paré nan glace dañ koy safara faj bu wër deñ ta bu deñé dotul ñu wat fièvre xatu gemi dañ koy safara gemi gi am xet toob bi ko woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xatu gemi fièvre ulcère day indi xatu gemin fièvre estomac day indi xatu gemin fièvre res moy foie day indi xatu gemin fièvre cancer du bir day indi xatu gemin fièvre bagn ko xamne ki da nga amé bagn bën ngay def lo lek mu dugg ci bagn bën ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin momi dañ koy safara faj bam wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tiké ku ñëw seigne mortal difa ci amul dag tiké 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faju ci wotel ci numéro 76 369 27 27 wotel len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 wotel len ci numéro bi 76 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba téla boy dox bam yag doto meuna dox sa loxo yi di bañ dem ba té sa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralysé melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lamoy cholestérol muy kuy lek xorom lek bari sugar lek bari diw ak lek bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngén di japp 76 369 27 appareil bi du fay kuma woy man nga jot 76 369 27 27. Wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Wote len ci numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju bëgg ñaanlu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27. Wote ci numéro bi 76 369 27 27. Jeen ngeen jëf
6: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër Serigne Mortale Tawfex. Nañ ngeen xam ko di fajj ko ci Ousane Aka de mak di yeeng yu dem ci walu ñaan ak l'istikhar di fajj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko deg Touba Kala ci émission yu am solo yi nga xam mi ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adama mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ñi xamutone man ca xamé ñi xamone itam man ca dolik mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo mudi ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talibi ak juliti di len jappal tayal rek tax muy fi ci Touba Tali bu bes ci jakki Serigne Fallou Sylla bi ñewé nak fekk nañ ci mbokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflante ak Serigne Mortale Tawfex waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
7: assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ginaaw buñu santé yalla julli ci yonente bi
6: ginaaw bi nga santé yalla julli ci yonente bi Serigne bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci kër Serigne Mortale Tawfex ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jëw
7: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yu ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla am tawfex señ bi mom wax deug yalla am kep ko xamanteni ci dal yaangi ci dekk bi ci am jafé jafé ñi ngi lay ñaan nga jokk ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla am sant nañ yalla bu baaxa baax dal
6: yaag nga deg señ ci nga bayyi fi ñoo ñep ñew ci señ Mortale Tawfex lan mo la fi indi won
7: waaw dama ko déggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
6: manam yow da nga don sétlu bob
7: dama don sétlu
6: ci ban wal nga don sétlu
7: dama don sétlu sama yaram rek
6: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé metit wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay le pousone ngir nga ñew sétlu
7: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro mo ko muni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waye bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baaxa baax
6: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ay wèr yu bari wala xagn na ci ay fan la ko teunk wala nu jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gawul
7: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
6: warna tollu ci ñaata fan wala
7: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
6: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
7: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu tuar ka la wax deug yalla waaw
6: yaangi gis dal ab ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef yi
7: ah ñi ngi ci sant yalla bu baaxa baax nak
6: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
7: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibole nañu xam naan
6: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne munu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñoom
7: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom bergi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom suñu borom man na def manam jubo am ci ndax lepp mom jubo le rek waaw
6: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñëkke
7: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
6: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
7: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
6: dafa xam xame dal wax ji
7: waaw waxtane mi mom tuarkal ak tamit gën ge yëngu gi tamit ci walu alcorane dal waaw
6: kon lolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fatali nak ni koku ngeen doon deg kenn la won ci ñi nga xamni fekk nañ leen fi ci kër Serigne Mortale Tawfex nek fi ci Touba Tali bu bess ci jakki Serigne Fallou Sylla Serigne Mortale Tawfex nak ku ko soxla mbokk yi ay numéro ma ngi ni
8: ya to ko wa taxawal tuti dina de taxawal ta منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في داودي li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi hal ladina kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam yahtikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكو منوجو دون بوزة متى من كيلو متير مصر صنع سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتاق مباينة l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismullah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا غير ذلك قال كان مويس سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل في سيئة
9: ناتنجن
10: ناتنجن ناتنجن مصول دجنجن خمج بحل ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal
1: deug bi dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngir ñam jinne moy rab wala mo koy wé rab peul amna mu koy wé jola amna mu koy wé soso amna mu koy wé waye alcorane karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci bir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo toll sa xol le naxari da ngay gaaw mer sa fir bi da fay teuf teuf fi rab bu nekk ci yow man na waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man na waral manam toujours xalaat di ñaaw ak xalaat di bon ak mu yalla yoy moy ne sama xel moy ne ci bop bi koku yow mi nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak loy tak mu deñ abal la te bu neñe dootul ñewat da ngay wax fi nga nek ci dakaru am nañu war way ñu indi la li ngay sango ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bi woté 76 369 27 76 369 27 27 signe rayma nañ deglu rap ni mi def do dama dama ak ni tuulé rap ñëwaat dëjëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw biñ diglo manam rap ni ngi tuubalé ak ni mi def do dama dama bi ñu continue émission bi waxtaan ci walu ciap ciap bu nekk ci yow man na waral lo yaakaar mu tass lo dugg mu yaq lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yërebbe sax waye balan ko sumi fa mu xoté wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bess waye balan ko sumi fa mu lak wala mu dag wala ñu yobbu ko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga wax ak kilifa ci liggéey mu war la jox xaaliss ndala suba tel heure ñëwal waye bo xeyé dang koy fatte wala faaw nga am lu empêché bo do dem wala nga xey sabab bi fièvre lolu ciap mo koy def ciatu bu amna ciatu lamine amna ciatu bu amna ciatu lamine amna bu ko defé momit kim nekk ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ awal la ta bu deñé dotul ñëwaat bu ko defé kon manam ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre xétu gemine ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre arthrose ñi amé fièvre nap ñi amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñi amé fièvre infection ñi amé fièvre diginal gi metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax li ni koy defandiko wotal ci numéro yi bindal numéro bi ci kayit wala nga bindu ko sa denj ko sa whatsapp wala nga ayisté ko sa appareil manam bu ko défé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 binel 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tank yi metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxum siti hémorite fièvre bori bakkan yi gënë dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi génn ak hémorite bi nek ci biir hémorite bi nek ci bi génn ak bi nek ci biir man taw taw doye interne ak externe hémorite bi nek ci biir mo waral bo lekké du gaawé sama du joy nan guru ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak hémorite bi nek ci biti do ba dem fi mi démé toilette mo def ben bul ben tap tap gogou deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara génn bu génnut mo waral sa xel mi jaxoso séram bi dis ngay tayel lolé bo lekké du gaawé res boy dem nak day metti di xassal amna ñu ko opérer mais opérer bi gënu ci hémorite nak kim nek ci yow amna yow wara maytu waro jëfëndiko kani waro jëfëndiko pobar waro nan ataya waro jëfëndiko graisse waro jëfëndiko soom far waro lek manam lu am pat lu melni biskitum bari ak ngurum bari hémorite bi nek ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alcorane karim faj bo mer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nek ci Dakarou ñu indi la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 di sel bax wa keur Cheikh Awal Fouti Tall yitali emission bi di sel bax wa keur Seyna Imam Lay ni yitali emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa yitali emission bi wa moy sama mbokki ibadu yitali emission bi di sel bax sama mbokki chien yi yitali emission bi waye tamit di sel bax sama mbokki talibi ma wa keur Seyna Mustafa wa keur Seyna Fallu wa keur Seyna Barke dey wa keur Seyna Mounou Bakhaban Seyna Tala Mbake Moussa Abi Moussa Mounou Bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak Seyna Mortala Tawfiq ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti tank yi metti biir bi metti dig ginaaw gi metti ñi amé loos yi metti dënd metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakarou ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan Seyna Mounou Bakhaban xef senal demul ñaan na ci Seigne Fallou Mbake mom Seigne Mourla ñaan na ci mom Seigne Touba Seigne Mourla mom Seigne Fallou ñaan na ci Seigne Abdou Samane Mbake mom Seigne Soyou ñaan na ci Cheikh Ibrahim Aïdara Tidiane ñaan na ci Seigne Paté Bousmane Babacar ñaan na ci Cheikh Mansour Diouf ñaan na ci mom Seigne Fallou mom Seigne Sonebou bu ko defé motax garab gi barkel day and ak tour yalla and ak alcorane karim kuñ ko jox nga wër ku bëgg faju woter ci numéro bi
9: numéro
1: woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre bu laal ci yuro do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tang yi ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekke tamit manam da nga yëngul ci walu togg togg ci matta wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cin tangay wo day indi bori wala leg leg bu asman tangé dir tampon ci bakari man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakari génné dérèt mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab nga nan ko ci tang tang bi musafara ci tang tang bi joni joni la kep ko xamna ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil lako da ngay woté ci numéro bi so bëggé sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggéey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamna ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am doom wala jigeen jo xam si dé sey manam té joom défé ko leg leg man na nek ci ku jigeen ki mais man na nek ci ku goor ki dañ koy safara ci alcorane karim amna lu ñuy bind jox ko jigeen ki ak goor ki mu and ak newum fas bu ñu ko jëfëndiko am doom muy mo xam si manam falé gu nañ ci gënga gat 156 personnes ñepp am nañ doom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi ma ngeen wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabète leral ko diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2 diabète type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam ding ko mëna soxalé type 1 mo wéral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku moy diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lekk légui bala yagg nga xifaat nga tour ndox légui bala yagg nga safa tour ndox nga nan légui bala yagg nga marat nga gis ni séram bi da fay jéx ngay tayel yaram yi bañ do ma yëkkat dara koku moy diabète type 2 nga xamné bu nekké ci yow dañ lay limiter lekk sen bu nek am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nek ñet nga ci lek ñet ba ñaar bu dé pom man nga def ko pom bu wer do jëfëndiko pom bu rouge yow mi amé diabète type 2 ciép dañ na la sa bokay lek bu ci wessu ñent kuddu koku mo diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wer lo xam ci kuñ ko jox boko jëfëndiko an alcorane karim day deñ abal la te bu deñe dotul ñewat kep ko xamne ki manam da nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko da nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nekk ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dotul la dotul la te xamu noy def bëgg genn ñu defal ci ay ñaan kep ko xamne ki manam da nga am place di jaay te jërul te ñi nga nekk ñepp di jaay man na am place ba yak yak dafa ne dafa def yak yak wala rab nekk fa da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suro ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jënd ci koku ñu koy liggéey ci ay alcorane mi woyé wasin finance bil hajji ya tok ri jalan wala kul damirin yati min kul fajin amikhin ñu ko liggéey paré ak yemi andal jox la ko place bi day nat day dox bu ko defé yit manam ciara baxtam mbollem daire yi tal émission bi daire fatun kharibun ak daire jalebatu marakhib daire miftahul muna daire bakir sin saliw daire sop cheikh ahmad tidiane serif daire wakir cheikh ahmad fouti yi tal émission bi ñom ñep ñi ngi nuy di len siaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam siri man na indi fièvre bagn nga gis ko xamne ki fu tollu bagn yi day metti bagn bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxam siri mo koy def wayla manam nit ko xamne ki dafa am fièvre mboran signe mi na ci digene deret day yak bagn day indi fièvre bagn day fell bañ di bënd bañ

nek xam na la ñeufale ñepp xam na la bal fas ne ken reer na la ko la xam na la ko na mbake da nga la xasu bay ba dag sey dag reey ni ñaw nga bab sa reey may no sey xol sedna ya gen sir de wajuram te gen sifa bajuram te gen siwa kar karam.